0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. We got 12 minutes after 8 o'clock. It's a permission to dance song from BTS Dance. It was brought to you by Big Shot Hot Dog. Salamat sir. That song was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigating salasa, suwak sa bulisan. Hey, ito na last hour ng ating program. Okay, yung kumagang ito. Maraming salamat. May nag-claim kasi ng bugas at groceries. Eh. Mga taga Carmen. You know, saan yun? Savior? Savior Compound? You know, congratulations po. Kayo din, pwede na kayo mag-claim. O, mamaya-maya ulit. Yung mga pangalan, ibabanggitin natin ulit, ha? Aga nila. O, kita mo naman, aga nung grasya. Di ba? Ganun lang kasimple. Maminaw lang ka. Tapos, pag napakinggan mo yung pangalan mo, o, punta ka na agad dito. As simple as that. Alright? Siyempre, eto na tayo. Sa ating last hour, sweetheart, kumusta naman? Anong update sa loob na inyong mga bahay, ha? The weather is kind of fair. Medyo maganda-ganda yung sikat ng ating haring araw ngayon. Unlike kahapon, medyo makulimlim kahapon eh. Medyo dagdong gamay, di ba? Okay, mukhang maganda ang sikat. Mainit ang paligid. Ikaw, mainit na rin ba nararamdaman mo dyan? Magandang morning! Shoutout natin lahat ng mga naglilinis na ng kanilang mga bahay. Siyempre, tapos na, no? Tapos na yung morning ritual kasama yung mga estudyante. Oras na naman para maglinis tayo. Maghugas ang pinagkainan. Di ba? Linis sa, di ba, lamesa, kung saan man yan. Linis-linis na naman tayo ng bahay. Well, yung iba sa inyo maglalaman siguro. No? Anyway, ano man ang inyong mga gagawin? Ano man ang inyong mga duties and responsibilities inside your houses? Ako na bahala sa ating mga tugtugan na magpapagana sa atin habang ginagawa niyo yan, ha? Alright, all you have to do is, you know, be part of the show. Be with me until 9 o'clock. I-text mo naman ako. Just in case lang, meron kang load dyan. Text mo ako, ha? Ang ating text line, 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Ano man ang iyong nararamdaman sa oras na ito. Sige, padayon lang tayo, ha? Kasi pag-enjoy sa ating mga music na napapakinggan. We got 14 minutes out of 8. Magbabalik tayo with more. Manatiling nakikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM again, the Order City, 93.7 FM, booking on time right now. We got 29 minutes after 8 o'clock. That's Miss Rob Daniel for you. Yes, it was brought to you by Birch Street 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times sa inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bilin na! Ang Raptor Taxi, Analu, nakikinig sa atin si Vincent Octubre. Maraming salamat sa pakikinig, ha? Mamahaw ta, Jason. Sige po. Sabi niya, follower mo na ako. I do follow you already sa Facebook page mo. Salamat po ng marami, ha? I'm Christine, thank you. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Si ang tawag dito? Sino yung nag-claim kanina? Si A. Ian Samuel pala yung nag-claim. May isa pang nanalo dyan sa may Xavier Compounded. Sa Carmen. Oo. Si PJ Bewang ng Zone 70 Xavier Compound, Carmen. Oo, nanalo din yan. PJ Bewang. Ganun din itong si Novi Lu Alimoncon ng Bayaba Zone 5. Congratulations also. Nakadaugpod ni Ogbugas at Groceries, ha? Si Novi Lu Alimoncon. Ganda si George Oro ng Jericho Taxi. Congratulations. Nakadaugsad ka ang bukas at groceries. At si Riza Jacob ng Igpit Opol. Congratulations. Nakadaugsad ka ang bukas at saka groceries. Ganda din si Aileen Bangalon ng Barangay 31. Aileen! Ahan ka. Ganda din si Josephine Lapasaran ng Makanhan. Josephine Lapasara ng Makanhan. Congratulations, Josephine. Nakadaugsad ka ang bugas at groceries. Ganun din si Ramir Mabaylan na driver naman ito ng Normin Transco Taxi. Ramir Mabaylan. At si Valerie Joy Belgado ng Kugman. Valerie Joy Belgado ng Kugman. Congratulations! Mga nanalo po yan ng bugas at saka ng groceries. Punta kayo dito, dali. Para maklaim na ninyo ang inyong mga bugas. Ha? 31 after 8 o'clock. Ito na muna. Update muna tayo sa ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Asan ninyo natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
2: Good morning, Jason. Still, kanina galing po tayong Tablon. May kaluwagan pa naman hanggang nakakating tayo ng Kugman. May slow moving dyan, lalo na yung pag-approach mo sa Kugman Bridge 1 kasi hindi pa po naisaayos yung tulay. So may slow moving dyan. Hanggang nakarating tayo ng Gusa, yung Galaxy Gusa at pupunta po ng Jarbora extension, may kaluwagan pa naman. Stop-an ko lang po yung masasakyan dyan. Nagnating tayo ng Chemrito, Lapasan. Ganun pa rin, stop and go. Hanggang nakarating tayo ng dyan po sa banda po ng Marcos Bridge. Stop and go pa rin, pero may slow moving na dyan, Jason.
0: Ayos!
2: Kasi marami lang po yung masasakyan sa lansangan. Kaya may slow moving nga sa Marcos Bridge. Hanggang nakatin tayo ng init si Kaswagan, ganun pa rin, stop and go. Magandang balita po dito sa banda po ng Bulwa, Jason, kasi maluwag ang Bulwa sa ngayon, Jason. Both sides ang Bulwa, papakyat at pababa. May kaluwagan pa hanggang sa ngayon, Jason.
0: Very good. May pasero ka ba sa oras na to?
2: Kakadlock lang dyan sa banda po ng Ilion. Dito na ako ngayon sa aking teritoryo sa Bloomingdale.
0: Okay, maraming salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasalan na dalan ko ngayon. Dahil pasada group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Ano sa ating ngayon, 34 minutes na makalipas ang alas 8 ng umaga. Lunchtime na, mga sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, ha, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo, may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or magdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257576, Series of 2026.
1: Heart 92.7.

0: 93.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon, 845. Hawak mo ang beat. Ito muna, mamimigay muna ako ng ano. Hindi ng brief. Nagano na ticket para sa MTL Music Travel Love Concert. Lucky caller number 3 nasa linya natin. Hello, good morning.
1: Hello, maayong buntag, Sir Jaso.
0: Hi, magandang umaga. Anong pangalan mo?
1: Rowena Bernido.
0: Si Rowena, taga saan si Rowena?
1: Rowena po, sa Makanhan, Carmen.
0: Makanhan, Carmen. Uy, namahaw ka na, Rowena.
1: Mana, sir.
0: Mana. Sige, bigyan kita ticket ha. Pero sabihin mo muna sa akin, kailan gaganapin ang concert ng Music Travel Love?
1: It's coming Friday, June 26 at
0: 7
1: kay
0: 3. Ayun! Oo, nasabi mo na lahat. Congratulations ha. Mananalo ka na ng ticket. One more question. Ano ba ang radio ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang radio ng heart ko.
0: Yung congratulations. Marami pang tikat yan. Kaya abangan natin lahat yan, ha? Marami pang ipamimigay na mga tickets. Ay, nako. Ikaw na lang yata walang ticket, eh. Congratulations sa inyo. O, eto naman. Bumabahan ng papremyo. Bugas naman na tayo at groceries. Papaminaw, ha? Piliin na natin sa ang area tayo. Saan ka pagsahin bubunot? Ruleta! Select! Ang aming studio matatagpuan po sa FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Tablon! Hala! Mga taga-tablon! Paminaw, bunot tayo. Asan yun? Ayun, oh. Ang address, Purok 5 Tablon. Ang pangalan ng taga-Purok 5 Tablon na nakadaog ng bugas at grocery sa oras na ito, Joshua Laguna, congratulations. Nakadaog ka og bugas at groceries, Joshua. Ganun din sa ating first winner kanina, si Sherwin Makiling ng Gusa. Ayun, congratulations. Magdala ng inyong mga IDs, ha, samantala. Ito pa yung mga pangalan pa ng mga nakadaog pa ng bugas at saka ng groceries, ha. Ito, pakinggan mabuti. Si Rosebert Montero ng Makasandig. Rosebert Montero ng Makasandig, congratulations. Ganun din kay Lonita Atonda ng Lapasan. Congratulations sa kadaog sa kaog bugas at groceries. Ganun din si Kevin Onieho ng Barangay 36. O, Kevin Onieho ng Barangay 36. Congratulations, bugas o groceries din ang para sa'yo. Ganun din kay Aileen Gayohon ng Zayas Carmen. Congratulations, ha? At eto, meron pang isa, si John Claire Collis ng Landfill Zone 12 Carmen. Ulitin natin, John Claire Collis ng Landfill Zone 12 Carmen. Congratulations po sa mga pangalang nabanggit. Valid ID lang para makuha na ninyo ang inyong mga bugas at groceries. Sabay niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Inihati dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 848. And for the final break ng ating programa, standby lamang mga sweethearts, ha, para yung giyapon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Tanang bills, chukarun!
8: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
9: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash G-Bills.
11: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

32.7 FM, que quedan de oro y serie 33.7 FM, poquito antes. Un minuto, banco y suave, están a la suave, mira, cubanga. Anga, motorrela, driver, se payapas. Si Edul Nelson Edulsa. Maganda ko bang sa inyo, ha? Sige po, mag-join daw siya. Edulsa, o Nelson Edulsa, motorrela, driver. Maganda ko bang po. Zach, ng DC, maganda ko bang rin. Maraming maraming salamat sa pakikinig. Sina Michael Espinosa at na mga kasama niya dyan sa may Xavier Compound Carmen. Shoutout daw sa kanyang pamangkin. Happy birthday kay Jasper Blaze Lanuza. Ha? Happy birthday to you. May isa pang nanalo dyan sa may Xavier Compound, ah. Si PJ Bewang. PJ Bewang, oh, congratulations. Nakadaugsad ka og bugas at saka groceries. Magpapaalam na po muna ako. Maraming maraming salamat. At tabayanan natin, ha, susunod na programa. Si George Puyan at si Dr. Hart para sa ating Music from the Heart program, para sa ating mga paboritong mga love songs. Of course, i-follow niyo po ako sa aking Facebook page, ha? Ang aking Facebook page, nandun po yung mga hugot natin sa buhay. Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan. That's Jason Space Heart FM. Maraming maraming salamat po. My name is Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang, uy, huwag kang masyadong gumamit ng salitang paasa. Aba, lima lang na kaletra, pero libo-libo na ang nabiktima. Mga sweethearts, have a great Wednesday. Panayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Core.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Naglabas ang International Criminal Court o ICC ng mga panuntunan para sa pagdinig sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa ICC, babasahin ang mga sakdal sa pagsisimula ng paglilitis sa Nobyembre 30 taong 2026. Inatasan ng prosecution na magsumite ng trial brief at listahan ng mga testigo at mga ebidensya bago matapos ang Agosto. Binigyan naman ng hanggang Oktubre 30 ang kampo ni dating Pangulong Duterte upang ihain ang kanilang mga pagtutol at ilahad ang pangkalahatang depensa. Sa kasalukuyan ay nanatili pa rin sa kustodiya ng ICC si dating Pangulong Duterte mula pa noong Marso 2025 habang isinasailalim din siya sa panibagong medical examination upang matukoy kung maaari siyang humarap sa paglilitis. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. 9:15 is our time. Good morning, sweethearts.
1: Good wala morning, Dr. Wala
0: partner. Good morning, George.
1: Good morning, Dr. Hart. Good morning sa mga sweethearts natin. And to all of you na nakikinig sa ating online application. Yes. Ang Hearts FM Philippines, magandang morning.
0: Yan, magandang morning sa lahat po ng mga sweethearts natin sa Cagayan de Oro City. Buong Misamis Oriental. And of course, buong Bukidnon. Mayad Hal daw. Good morning, Mayo Buntag. Ayan, makakasama niyo na naman ang tambalang Dr. Hart and George dito sa ating programang Music from the Heart. On a great Wednesday, it's a midweek.
1: Midweek na.
0: Bilis naman ang panahon.
1: Sabi ano?
0: Kasing bilis ng tibok na aking pagmamahal sa'yo.
1: Ay! Gusto ko yun. Tsaka Dr. Hart, malapit na mag-Hulyo, parang isang linggo na lang.
0: Ayan. Oo nga, ang bilis ano.
1: Mag-July.
0: Parang kailan lang. Eto na nga, nangangalahati na tayo ng taon.
1: Correct.
0: Ang tagal na pala natin, ano?
1: Gusto ko yun.
0: Ang daming kuhugot ngayon.
1: Grabe. Oo. Kasi nga,
0: para naka-recharge.
1: Naka-reset si Dr. Hart eh.
0: Ayan. Siyempre, your favorite love songs will be coming your way for two straight solid hours. That's gonna be until 11 o'clock. And syempre, pag-uusapan natin, George, ang ating question of the heart. Ano ba yung ating pagsasaluhan nitong Wednesday morning?
1: Medyo mabigat ito, Dr. Hart, ha? Disclaimer lamang.
0: Bakit may disclaimer?
1: Disclaimer talaga. Mm-hmm. O, kailangan bang maghigante kapag nasaktan ka?
0: Ay!
1: Oh, kapag ba sinaktan ka ng taong mahal mo.
0: Huwag naman sana physical na gantihan,
1: ha? Oo. May iba't iba kasing klaseng ganti, ha, diba? Yung ngayon tinatawag natin, Dr. Hart, na may balik alindog program.
0: Ay, oh, yun.
1: Yun ang higanti na parang,
0: ay, dami kong kilalang ganyan. Nagda-diet na mga ganyan.
1: Nagpapaganda.
0: Nagpapaganda. Oo.
1: Nami-makeover.
0: Oo. Tapos bigla mo sasabihin, eto lang naman yung sinayang mo.
1: Correct. Diba? Ay! Diba? Pero yung iba, yung higanti naman talaga na parang gapangigi. Uh-huh. Alam mo yun, yung parang nanggagalaiti.
0: Uh-huh.
1: Yung pag-higanti. May sumasayaw.
0: Sumasayaw si Jason C. Naka-recharge din siguro ito, malamang.
1: Oo. Feeling ko din.
0: Ay, gusto ko yung ano niya kanina, yung paasa. Ang dami na nabiktima. Asa, ha? Yung ating question of the heart, sweethearts. Kailangan ba daw maghiganti kapag nasaktan ka? Nasaktan ka na ba?
1: Ayun.
0: Nako. Ayan. Marami dyan.
1: Correct.
0: Sige, pabot nyo sa amin ang inyong views, ang inyong opinion. And of course, ano po ang take ninyo dun sa ating question of the heart? Do text us through our text lines. That's 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: At sa ating mga online sweethearts, you can drop your messages and a comment dun po sa ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
0: 9:18 is our time. Frio coming in. Nakasakit naman ito. Hanggang dito na lang. You're in Heart FM 92.7.
1: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 9:33. And the time check is brought to us by EXL Makaboy Capsule. It's never too late to be healthy. Ay, until I get over you, kaya ba? Bago ako magiganti.
1: Kasi, alam niyo yung ano natin, yung question of the heart natin, George. Parte yan ng moving on.
0: Correct.
1: Kasama yun sa pag-move on natin from a failed relationship. Ika nga, di ba? Alam na, sinasabi natin dito lagi na yung pag-move on, eh talagang proseso yan. Hindi natin pwedeng ma-shortcut, hindi natin pwedeng madaliin.
0: Tama. Kasi yung paghiganti, Dr. Hart, normal yun na maisip mo at first. Kasi nandun yung bitterness eh. Di ba, naghiwalay kayo? So, once na nangyari yun, ang talagang susunod na feeling mo dyan is bitter ka talaga.
1: Hoy, huwag ka maging bitter dahil hindi ka ang palaya.
0: Di kasi, di ba, normal naman yun, di ba? Kasi naiisip mo bakit eh. Andun kasi yung mga tanong na bakit? Bakit nangyari to?
1: At may dugtong bakit dun. At huwag ka manghinayang dahil hindi sa pagkain at hindi sa bagay.
0: Ay! Grabe ang hugot to din. Hindi ako nakasagang doon. O, diba?
1: Diba?
0: Kasi yung ano eh, yung paghiwalayan naman kasi, sabi nga nila, it's part of the relationship din. It's part of your character development.
1: Kung i-coconnect natin yung word na paghihiganti dun sa nasaktan ka. Kasi sabi mo, di ba, yung question of the heart natin, maghihiganti ka ba kung nasaktan ka?
0: Yes.
1: Siyempre, natural lang yan, di ba?
0: Yes.
1: Pag sinaktan ka naman, maghihiganti ka talaga.
0: Correct.
1: Pero hindi naman dun sa negative na paraan.
0: Correct.
1: Di ba, na paghihiganti. Pakita mo na ang iba, ginagawa nga nila, dapat hindi siya affected eh. Ganun. Di ba? Kumbaga, ang isipin mo, nakalabas ka.
0: Yes.
1: Doon sa sitwasyon na yon na hindi ka na masaya.
0: Oo. Yes. Or hindi na masaya yung partner mo. Nandun yung panghinayang. Mm-hmm. Yes. Nandun yung mga tanong. Yes. Pero isipin mo na lang na at the end of the day, kailangan mangyari ito. It's not only for him or her, kundi para na rin sa'yo.
1: Diba? Siyempre masakit pag dumaan ka dun sa ano, sa isang failed relationship tapos naghiwalay kayo, di ba? Oo, masakit na, naiintindihan natin yan.
0: Andun na tayo, sabi nga.
1: Kaya nga, di ba, part ng proseso ng pag-move on is you have to accept it na wala na kayo. And then you have to, anong tawag nito? Kailangan mong ipakita na strong ka at ibaling mo yung pagtingin mo ngayon sa sarili mo.
0: Sarili. Self-love ka muna. Nandun yung parang, kasi may tinatawag tayong emotional at physical at mental attachment natin doon sa tao. Doon, yun din yung nagpapasakit sa ating Dr. Hart.
1: Ay, oo.
0: May mga ano pa tayo dyan, may mga denial stage pa tayo.
1: Sinasabi nga ng mga eksperto . Dapat you have to cut your communication lahat dun sa
0: correct.
1: Mo. Diba?
0: Sa tao. Para limpyo. Wala na.
1: Oh. You start anew, ika nga.
0: Yes.
1: Umiiyak man kayo, umiiyak ka man, natural yan.
0: Correct.
1: Dahil masakit nga, diba? Yung sitwasyon. Sinasabi nga, it's okay not to be okay.
0: Correct. Diba? At saka pagkatapos mong umiyak, pagkatapos mong maging bitter for a day siguro, I don't know.
1: Pero, ay, hindi a day yan, ha? Hindi ako naniniwala a day yan, ha? Oo. Walang eksaktong ano yan, George. Walang eksaktong panahon. Uh-oh. Walang timeline.
0: Correct.
1: It all depends on you.
0: Correct. It all boils down kung paano ka mag-recuperate doon sa sarili mo. May mga ano yan, Dr. Hart, may mga parang dasal na parang, Lord, how to unlove this person?
1: Ay, ganun. May mga unlove.
0: May mga ganun kasi sobrang sakit na nito.
1: Hindi naman talaga, no, naniniwala ako, hindi naman talaga nawawala yan agad-agad.
0: Hindi talaga.
1: Kasi nga, di ba, nagsama kayo for how many years?
0: Yes.
1: Di ba, how many months?
0: Days.
1: May mga ganyan. Days. Oo. And you shared a lot of memories.
0: Correct.
1: Di ba? Together.
0: Uh-oh.
1: And then suddenly, you will be building your own memories alone. Diba?
0: Yun ang masakit. Yun ang masakit.
1: Ay, nako. Pero dapat, ano, nawasak man yung bucket list nyo.
0: Correct.
1: Gumawa ka ng bagong bucket list. Na para dun sa mga taong nagmamahal sa'yo.
0: Correct. Do it with them.
1: Yeah.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7

0: 92.7 Hearts FM. Kagandi Orawe, 93.7 Hearts FM. Bukidnon. I love this song from Vandy Moore. Iyak ka na lang ba? Kasi nasaktan ka. Sige lang. Ayaw lang pagpanimalos. So, di ba? Second hour na ng ating programa, Music of the Heart, with yours truly, George and Dr. Heart. Medyo makabagbag damdamin, medyo emotional yung ating question of the heart kayong umaga. Kailangan nga bang magiganti kapag nasaktan ka? Or might as well, sabi nga ni Mandy Moore, iyak na lang bago ang lahat. Di ba, Dr. Heart?
1: Oh. Yeah. Kaya nga sinasabi natin kanina, it's okay not to be okay.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct. Oh.
1: Dapat mo kasi ilabas yan. Bakit? Mo kasi kim-kimin, diba?
0: Oo, kasi ang sakit kaya niyan, no? Bit-bit mo yung sakit doon sa loob mo, tapos hindi mo ma-express. Ang iniisip mo na lang, pag-iganti ako.
1: Ang napakalaking question dyan, paano ka mag-move on kung nandyan pa rin yan sa kaloob-looban mo, diba? Na hindi mo na ilalabas.
0: Totoo,
1: you need
0: totoo.
1: Someone to talk to, di ba? A shoulder to cry on.
0: Ay! Sino ba yun?
1: Ito lang naman si Dr. Oh, Heart.
0: Di ba?
1: Oo. Oh, oh.
0: Gusto niyo bang umiyak? Oh,
1: di ba?
0: Andito kami, andito kami.
1: Good morning, Arwan.
0: Ay, good morning.
1: How are you there?
0: Good morning. Kasi naman, oo. Eh, Dr. Heart, dun sa ating Facebook page, madami tayo.
1: Ang dami. Sige nga, basahin nga natin.
0: Marami tayo
1: dami
0: mga
1: sweethearts
0: na nagsishare ng kanilang thoughts. Ito sabi ni Kat Makapundag Paklar. Sabi niya, minsan na ako nasaktan pero hindi na ako gumanti. Ganyan talaga ang buhay at love life. Pero yung partner ko ngayon, humanda ka, lagi mo ako ginagalit. At sinusungitan. Shout out din sa iyo. Alam ko nakatulin ka ngayon sa bus number 4768 ng Orozco bus. Pag kami mga babae, magpaganda o gumanda. Nakong hirap pa naman makamove on usually ang mga boys pag nasaktan. Shout out din sa iyo, my partner Tidan, sa advance happy birthday on June 27. Shout out po kay Pao Talara. Magandang umaga.
1: Yun kasi minsan ang mahirap, George, di ba? Yung partner mo, be it girl or boy, no?
0: Yeah,
1: depende.
0: Yeah.
1: Depende, both ways. Minsan kasi, parang just to save themselves, tinatapon nila yung blame sa'yo.
0: Ganon. Diba? Defense mechanism yung Dr. Heart. Kasi
1: or dun
0: mo
1: sa partner nila. Uh-oh. Defense mechanism, right? So I agree with that. Oo. Na parang, sige, malinis ako.
0: Ikaw na kasi.
1: Diba?
0: Alam mo yung parang, oo, kasalanan ko. Pero ikaw naman kasi. Pinoprovoke mo ako yung mga ganon.
1: Yun ang mahirap. Magtatapunan kayo ng ano. Why not move on na lang? Diba?
0: Correct.
1: Ito naman mula kay Karen Torres. Sabi niya, kung ako nasaktan, no need nga mag-revenge. Just head up, hi, and pray for them. God knows everything. Siya na bahala sa tanan.
0: Ayun.
1: Yun ang pinaka-importante. We have to pray.
0: Correct.
1: Pray for guidance and pray for everything.
0: Yes,
1: no?
0: For forgiveness.
1: Yeah.
0: Ate Miriam Macera, for me, no. Dili maayong magigante. Ipasa sa Diyos na lang o iampo ang tanan para na ay peace of mind.
1: Ayan. Wala naman kay Hazel Padaranga Salvacion. Sabi niya, good morning, Ma'am George and Dr. Heart. Huwag nang maghigante. Hayaan mo na siya. Dapat mag-move on na. Diba? Shoutout nga pala kay Totong Lokias. Ay, si ano to?
0: Si Ma'am.
1: Oo. And, nagsa-celebrate ng birthday today.
0: Happy birthday.
1: Nako naman. Dali lang naman kami. Sasabihan dito, pupunta kami dyan.
0: Ano oras po ba?
1: happy birthday ha kay Sir Totong Lokias. Ayan. Galing din sa Heart FM.
0: Correct.
1: Siyempre. Ayan.
0: More birthdays and years to come. Good health din po. Ayan. Ellen Cano, sabi niya, for me, dili. Pero ipakita nako sa iya nga dili siya kawalan.
1: Ayun.
0: Maganda yun.
1: Minsan ang iba ginagawa nila, George, na parang hindi sila affected dun sa mangyayari.
0: Yes. Unbothered,
1: na sabi niya.
0: Ika
1: nga, sinasabi ng mga experts at mga kakilala ko din, sinasabi nila, when you post dun sa social media, po-post mo yung happy ka.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Yung parang unbothered.
1: Kumbaga parang hindi ka affected with what happened.
0: Correct.
1: Yun dapat. Huwag yung mga sad posts ang
0: huwag maoy.
1: Yun. O, di ba?
0: Huwag yung mga maoy.
1: So parang yung nang-break sa'yo, yung nanghiwalay sa'yo, parang mag-iisip ngayon, wow, ayos yung life niya nung wala na ako sa kanya.
0: Parang naging masaya to ah.
1: Oo. Parang ganun na rin. It's a form of revenge pero it's on a positive side naman.
0: Correct.
1: You're doing it positively.
0: Oo. Pero yun lang, medyo kasi yung ginagamit natin yung pain. Mm-hmm. Yun din yung parang pro ng pain. It's because you use it to better yourself. Pero mahiganti nga lang kasi at the back of your mind, gusto mo ipakita sa kanya na wala, hindi ako
1: kalimitan tektado. Kasi yung mga pinupost natin sa social media, eh, lahat ng sakit.
0: Correct.
1: Nararamdaman natin. 'Di ba? Why not change it into happy moments? Happy
0: correct.
1: Ano?
0: Positive diba? Lang.
1: Positive lahat.
0: Kasi nga yun din nakikita ng mga followers mo, yung mga friends mo sa social media. Mm-hmm. Sila din nagiging happy because na-affectuhan sila doon sa positivity mo sa iyong social media account.
1: Ayan. Ashang, keep your messages coming. Ating question of the heart po yung ating pinag-uusapan today. For those who tune in late, ano nga ba yung George?
0: Kailangan bang maghiganti kapag nasaktan ka?
1: Ayan, kailangan ba daw maghiganti kapag nasaktan ka? Message nyo kami sa aming text line sa 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: And don't forget to follow, like, and share, comment, and message us sa ating Facebook page and pag ating Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Ayan, may post po dyan, Question of the Heart. Doon po kayo mag-send ng inyong mga messages. 1027, magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
5: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Oh, it's going to be well. Yeah, Taylor Swift right there. And it's All Too Well. 43 minutes after 10 o'clock is our time. Still with Dr. Hart and George. And this is Music from the Heart on 92.7 Heart FM. Hi. Hello.
1: Ang lalim ng aming mga hininga dito.
2: Oo. Alam niyo lang mga sweethearts. Kasi nga, alam niyo, kasi when it comes kasi sa pagiganti, Dr. Hart, very... Yung idea ng higanti is very negative.
0: Yan.
2: Yeah, oh. Negative kasi
0: yung... Eh, word naman kasi pag-ihiganti, negative na agad yan eh.
2: Para kasi ang iniisip natin, ang pag-ihiganti is parang selfish yun eh. Mm-hmm. You find it very selfish for you to think about revenge. Mm-hmm. Dahil nasaktan ka. Pero... Naniniwala ako sa ano ngayon eh, yung tinatawag nating karma.
0: Yun.
2: Basta ba ihangad mo lang lahat, tapos hayaan mo na lang, let time do its magic, and let the universe, you know, bring back the kindness that you showed to other people.
0: Para sa akin, George, ang pinaka-the best na paghihiganti pagkatapos ng failed relationship, no? Ang sinasabi natin, ay ipakita mo sa kanila na ikaw ngayon ay masaya,
2: yes,
0: matagumpay, at namumuhay ng maganda.
2: Correct.
0: Diba? That's the best way of revenge.
2: Revenge.
0: Diba? Hindi ba natin tinatawag literally na revenge ngayon? Pero
2: sinangyari yun sa buhay mo.
0: Somehow, your way of getting back to them. Diba?
2: Correct.
0: Parang,
2: correct.
0: Ah, eto na ako ngayon.
2: Correct.
0: Diba?
2: Correct.
0: Yung mga nangyari sa'yo, you turn that into a positive, ano?
2: Correct.
0: Yung learning pain. And everything. Oh. And that will drive you na para maging successful ka.
2: Kasi nga, ang isipin na lang natin, Dr. Hart, ano naman ang magandang benefit noon kung makakahiganti ka?
0: O, oh, yun
2: na nga. Pagpalagay na lang natin nakapag-iganti. Sige. Buta na to, ha? Na nakapag-iganti ka.
0: Mm-hmm.
2: What's in it for you? So, ikaw, satisfied ka ba sa iyong higanti na nakita mo yung tao na nasaktan?
0: Probably, that will just make you satisfied, no? Pero
2: for a while, siguro.
0: Pero, di ba, parang ganun ulit. Balik ka uli doon sa ano.
2: Correct.
0: Baka ikaw pa yung babalikan, ikaw yung pagtatawanan pa.
2: Correct.
0: Huwag naman sana mangyari.
2: Okay.
0: Eto muna, ang dami messages. Saan ako sisimula? Sherry, saan ako? Sherry Fuentes Francisco. Sabi niya, good morning Dr. Hart and beautiful George. Pabati daw sa mga kasama niya ngayon na si Kezaya at ganun kay Bebe, always listening. Diyan po sa may base camp, Maramag. Morning.
2: Yeah. Sabi naman ni Maya Patinyo, hindi na, pabayaan na. Kung saan siya masaya, suportahan na lang, ah. Gusto ko yun.
0: Ayan. Sabi naman ni Marifel de Quito Ahes, hello, Sweetie George and Dr. Hart. For me, it's a big no. Poging Dr. Hart. Oh, sige. For me, it's a big no. Paghihiganti is kasalanan sa Diyos. Wala kang peace of mind yan at hindi ka magiging masaya sa buhay mo. For me, ipag-pray ko na lang yung taong nanakit sa akin. Si Lord na bahala sa kanya. After all, karma is real. I'm so thankful to our Almighty God that He gave me a man

0: that truly loves and care for me and for what I am. And I'm proud to shout it out to the world that I love him so much. I love you palanga, Rainier.
1: Aww.
0: Ayan, sabi niya, I love you, Heart FM, mga radyo ng heart ko.
2: We love you too. Sabi naman ni Ate Jean Garcia Canya, ang paghihiganti ay wala sa ating mga kamay. Hindi ako naghihiganti, inayaan ko na lang ang panahon na humusga. Bahala na pong may kapal sa taong nakasakit sa akin. Nagdadasal na lang ako sa Panginoon na bigyan ako ng lakas upang lumaban sa buhay tuwing ako'y nasasaktan.
0: Yan. Mula naman kay Marilu Abrigenia or Abrigenia Simbahon. Sabi niya, good morning Dr. Hart and Guapa George. Pakibati daw sa mga pretty friends niya na sina Shelton Naziel, kay Gian Ray Abesha, yan, Anjo Leucor, yan, and all the Asama Kami Incorporated family. Hi po sa inyo, mga musikero to.
2: Yes, diba? Yes. Sabi naman niya, huwag na magiganti, aksaya ng beauty. Pakita mo na lang na after all that here, you're shining like a diamond. And no time for drama, you're not living in your past.
0: Shine bright like a diamond.
2: Rihanna.
0: Sabi ni Ogel, yes. Ay, nako naman. Oh. Rikado naman to. Sabi niya, Chardy, oy, exhale, inhale, ragud. Kumani mo sila.
2: Medyo violent.
0: Medyo violent. Kailangan namin i-sensor.
2: Oo. Sabi naman ni Neil Vincent Simbahan, Dr. Hart, para sa akin, hindi na ano ba makukuha mo if ever nga nakaganti ka.
0: Uh-huh.
2: Fulfillment siguro, but still you are unsatisfied. Why? Kasi gumaan nga yung feeling mo kasi nakaganti ka sa taong nanakit sa'yo, pero hindi mo pa rin mababago ang sitwasyon. Mas lalala pa yan. Isa sa naging reason kung bakit may mga taong naghihiganti, kasi gusto rin nilang maramdaman yung sakit na naramdaman nila doon sa taong nanakit.
0: Mm-hmm.
2: Pero hindi lahat ng success sa ganoong paraan. Kadalasan sa nangyayari, yung naghihiganti mas lalong nasasaktan. Isa rin akong biktima ng cheating na yan. To tell my story short, based on the topic, naghiwalay kami ng partner ko dati kasi nag-cheat siya habang ako nagtatrabaho. After we broke up, some of my friends told me to get some revenge para dun sa guy na nang agaw, pero hindi ko ginawa. Unang-una na pumasok sa isip ko na siyang magsisilbing ganti ko sa kanya ay bumalik sa pag-aaral. Diba? Hindi siya totally naganti kasi hindi ko naman ginawa yung sakit na pinaranas niya sa akin. Gusto ko lang na makita niya kung ano at sino yung sinayang niya. It's easy to say you want revenge, but the consequences of your actions might get you hurt more. Kasi papasok na yung galit o guilt dahil sa ginawa mo, and syempre, mas lalong tatagal na makaget over ka doon sa tao. Masaya na siya habang ikaw hindi pa nakakaubos. O, mahirap masaktan at mahirap rin tanggapin na sinaktan ka.
0: Page 3.
2: Pero sa una lang yung sakit. Although hindi mo na na-unlove ang isang tao, but you'll get used to it for that time. Walang revenge na nakakabuti sa isang tao. Ayan, it makes even worse. After all, kapag sinaktan ka, choice nila yun. Always know your worth and don't waste your energy to those people. You deserve better na hindi ka sasaktan.
0: Ah, grabe.
2: I like that.
0: Si Neil?
2: Si Neil. Neil. Oh. Teka lang. Neil Vincent Simbahon.
0: Ayun. Grabe. Haba naman yung kanya. Oh. Talagang nilahad na lahat.
2: Correct. Diba? Pati yung story niya.
0: Oo, yung story niya. Oh. O yung mga ganyan ha. Pag meron kayong mga story na ganyan, yes, na medyo masakit na hindi nyo kayang i-share dun sa mga friends niyo, you can write it to us. Ha?
2: Correct.
0: Malapit na po yan. Yung Dear Heart. Ayan, binabagit ko na dito. Ha? Abangan niyo yan. Yet we're calling for letters. Ha? Mga experiences niyo sa buhay. Ano ba nangyari sa buhay niyo? Masakit ba? Masaya ba? Na di ba? Tinatanong lang namin, kumusta na ba ang heart mo ngayon? Di ba?
2: May outlet din kayo. Oh, and if you want, you can remain anonymous.
0: Yeah, yeah. Hindi naman namin babasahin yung pangalan niyo. Kung gusto niyo, ha? Pwede niyo sabihin doon na PS, huwag lang sabihin ang name ko. Sige, gagawan namin na ibang pangalan yan.
2: Correct.
0: Pwede niyo, okay na ba yung email natin?
2: Yes, email natin. DearHeartFM927@gmail.com.
0: DearHeartFM ba? Or yeah. DearHeart lang?
2: DearHeartFM.
0: DearHeartFM@gmail.com. Ayan, pwede niyo i-send ha. Huwag medyo, gusto niyo lang ng outlet, di ba?
2: Correct. Na-excited na kami dyan. Excited na ako dyan.
0: Yeah. Si Sir Nonoy Dems at ng lahat ng PNP DEG SOU, good morning po sa inyo.
2: Ay, maganda umaga maraming, po maraming, mga
0: salamat
2: sir.
0: Salamat for listening always.
2: Thank you.
0: Araw-araw. Papabati din daw, happy birthday sa dalawa niyang pinsan, si ano to, Dongi and Juan Paulo Ponlaroche.
2: Good morning!
0: She's coming from Mam Kring. Yeah. Happy birthday again, Dongi and Juan Paulo Ponlaroche.
2: Yeah. Ito lang, konting hi and hello tayo kay Nelson Idulsa ng Song for Bayabas, isang Motorola driver from 4396.
0: Yeah. And good morning also to R1. Hi to you. Thank you for listening always. Ayan, dala-dala niya yung heart lagi. Ingat always. Oras natin, 10:51 in the morning. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
2: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.

0: Food Incorporated.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na ilain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: better go.
1: 92.7 Heart FM Kaganti Auto City and 93.7 Heart FM Bukidnon. Let her go or let him go. Diba? Don't dwell with those persons na nagbibigay ng heartache sa inyo.
2: Correct. Dr. Heart, by the way, that song was brought to us by Birchy Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na nutrition, 2 times na inom, 7 pesos and 75 centavos lang, SRP per baso. Bili na.
1: Yo. Oras natin is hugat a minute na pala after 11 o'clock. Akala ko wala pala sa 11. Dahan, sige, bilisan na natin to. Ang daming messages, grabe.
2: Sorry, grabe.
1: So overwhelming. Ito mula kay 9873. Good morning, Heart FM. For me lang is hindi mo na kailangan gumante sa taong nakapanakit sa'yo. Instead, let them realize of what they did is mali. All you have to do is to accept the reality na nasaktan ka talaga. And it's okay lang dahil normal lang yan. Pag nagmahal ka, just take it as a challenge to yourself on how strong you are. Yan. Mula kay Elizabeth. Yan.
2: Okay. Ano sabi pa niya, Dr. Heart? Naisip ko lang po, Heart FM, ang nangyayari. Uy, kay Rene, na-fit talaga.
1: Uy, ngayon yung ano niya.
2: Oo, ngayon yung kanyang libing. Sa question of the heart ninyo, at insakto ngayong araw na din ang libing niya. And ang super na nasaktan na halos buong Pilipinas ang gustong makaganti sa mga taong nanakit kay Rene po. Na-realize ko tuloy na hindi lahat na nasasaktan ay hindi na magiganti. Dapat kung anong sakit ang ginawa nila, yun din ang gawin sa kanila. Just saying. O nga, ano.
1: Ito naman mula kay 9623. Sabi niya, good morning, Miss George and Dr. Heart. Sabi niya, hindi na need na gumante. Baba lang yan ng level natin na magaganda.
2: Gusto ko yan.
1: Seryoso, no need na daw mag-revenge. Maging happy ka na. Nawala siya. Umangat ka, mag-heal ka. Ang tawag dun is living well is the best revenge. Galing kay Nate. Nate ng ano?
2: Video.
1: Hi, Nate.
2: Hello,
1: kumusta ka na? Long time no hear.
2: Ito naman, Dr. Heart, kay 4699. Uh-huh. Shout out sa may Santa Ines shop, Ugsat Tanan, Santa Ines Taxi, sa driver nila na si June Fox, si Camilio Renato, Al Fox, and June na kabatahig sa young wife na si Winnie. Salamat po. Thank you so much.
1: Mula naman kay... sana ko. 1061. Sabi niya, good morning mga mahal sa buhay, Dr. Heart and Sweet George. Ang sarap naman nun. Dami
2: you.
1: Nagmamahal sa amin. Diba? Sabi niya, oo, balos dyan, di ko sagot. Sabi niya, happy tao, dili na. Kailangan magbalos-balos. Kay kung mubalos ka in the future, magbalik-balik ra ang sakit. Let it be. Maulian ra ka, inom lang og...
2: Ang galing nun na.
1: Buti na lang, ano namin.
2: Ano?
1: Advertiser namin to. Sabi niya, inom ka na lang o makabuhay plus.
2: Diba? Oh. 86896 naman. Ayan, greet lang sa may Salusot family and Vilarde family from Mars, Londiha. Maraming pong salamat.
1: Thank you. Wala naman kay 7234. Sabi niya, good morning, Dr. Heart and blooming pretty George. Shout out lang sa lahat ng staff ng Madonna and Child Medical Center. Uy, mga kaibigan natin dyan.
2: Good morning.
1: Especially kina Wilcito Zalzons, kay Chris Liendo, to Bernard Batubato, and also to Ruel Takalinar and Mark Abbas. Yan naman po'y galing kay Ron Valdez. Sabi niya, morning, Mami Marilyn. Wala binakita kahapon kay nag-break.
2: Ay, sayang. Hoy, speaking of, ayan, good morning din kay Ma'am Sarah at ka Ma'am George.
1: Ay, oo. Good morning. Mga taga Madonna and Child Medical Center.
2: Ay po,
1: good morning.
2: Salamat.
1: Ay, meron pa ba?
2: 9623. Oy. May response sa'yo si Nate. O, diba?
1: Ano sabi ni Nate?
2: Maganda gyapon siya.
1: Sabi niya, gaanto sa tantong kagwapa.
2: Ganon. Gusto
1: nga. Tagal na kayo hindi nagme-message.
2: Correct. Only
1: sana okay lang kayo.
2: Yes.
1: Ayan, ito na. Oras na para mamigay tayo ng bigas at ganun ng groceries. The prices rise. Overload na. Ayan, isang winner na naman. ang mananalo ng bigas at ganun din.
2: Yun sa ating groceries. So,
1: sige, paikot tayo, Roleta, George.
2: Let's go.
1: Alright, saan kaya titigil? Ayan, palakasan niyo mga radyo, ha?
2: Dr. Hart, dito na patigil ang ating ruleta sa Barangay Bonbon.
1: Barangay Bonbon. Okay, buno tayo mula sa dropbox ng Barangay Bonbon. George, do the honors.
2: At eto ang ating nabunot mula sa Barangay Bonbon. Uy, raagas ang kanyang address.
1: Ay, oh. Ay lagi tayo dyan.
2: Oh, congratulations kay Jackie Lou Cartagena.
1: Jackie Lou Cartagena. Nang Raagas, Barangay Bonbon, Cagayan de Oro City. Congratulations po sa iyo. Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim na yung papremyo. We're located at the 5th floor of Fico Admin Building and that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
2: Ang ating The Price is Rise Overload ay atit po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
1: Magbabalik pa kami ni George. Final set ha. Huwag kayong bibitaw. Dito lamang sa inyong Heart FM.
2: Ang radyo ng heart ko.
0: This is Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
8: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. Hay, ang sarap ng ganyan. Yung mundo natin puno ng pag-ibig. Ah, diba? Sponge caller right there. We got 10 minutes after it, 11 o'clock. And... overtime na talaga.
1: Tama nga naman si Sponge Cola, Dr. Hart. Kung pag-ibig nga lang naman.
0: Ay naku, walang mananakit. Walang saya. Masasaktan.
1: Ang saya ng kalibutan. Ito patiin ko lang, Dr. Hart, si Mami Marilyn. Hi sa iyo, Mami, nakikinig. Sabi niya, para sa akin, sali daw siya sa Thank You OTH. Kung nasaktan man ako, tatanggapin ko na lang nang walang pag-iisip ng anuman, kundi kakayanin kong hanggang saan na walang pag-iisip ng masama tulad ng paghiganti. Ipapasa ko sa Diyos or ipapasa Diyos ko na lang.
0: Papasa Diyos. Oh. Kala ko ipapasa noon.
1: Pasensya po. And I have to pray to God na bigyan kami ng peace of mind. No regrets and keep moving on. Si Lord na bahala. Thank you, Mami. Love you. Miss you.
0: Efren Uwayan, maraming salamat for always listening sa Heart FM. Happy Wednesday sa inyo.
1: Si Demsoro Bless, mayong mayong buntag Dems. Uy, nakisali, Dr. Heart. Oh, sabi niya para sa ko, adili na kapag nakita niya na masaya ka, mas maayos at mas gumanda ang buhay. Oo, kahit wala na siya doon, mararamdaman niya na wala naging epekto sa tunay mong halaga. Mas masakit yan kaysa anumang gawin mong ganti.
0: Ayun.
1: Very good.
0: Wala naman kay 1954. Sabi niya, good morning again mga ka-heart. For me, dili na kailangan na mag-revenge. Ipasa Diyos ko na lang ang lahat. Si God na bahala. At di ako nabigo. Binigay ni God uli sa akin ang mahal ko. Dahil di ako nagtanim ng galit. Ayun. Di ba? Pray lang. Pray lang ang gawin para may peace of mind tayo.
1: Tama naman. Hi to Sir Marlon Cabales sa may Agusan. Eto, batiin ko lang kasi nakikinig sa atin ng Heart. Asa na yun siya? Eto, ay yung ano, yung katukayo ko. Mm-hmm. O, kasi si Kuya Bods, ayan, may pinapabati sa atin.
0: May pinapabati? Oo.
1: Hanapin ko lang sakit.
0: Taga Corrales yata yun.
1: Oo.
0: Nakikinig ng Heart FM. Ang lakas-lakas.
1: Oo nga.
0: Oo. Ano na yan?
1: Hindi ko lang. Basta yung kanyang ano.
0: Basta yung tindahan dyan sa may Corrales. Oo, nakikinig ang lakas-lakas ng Heart FM.
1: Yes.
0: Maraming thank you for listening. Eto mula kay 2745. Sige, habang hinahanap mo. Sabi niya, every pain that you feel, only prayer can heal.
1: Ano ba? Hanap ko na, Dr. Hart. Tukayo ko nga si George Galinada. Ayan. Nang Balikod. Ayan, Street. Ayan. Baculio Street pala. Maraming salamat. Thank you so much for listening.
0: Sabi naman ni R1, puno naman daw talaga ng pag-ibig ang mundo natin eh.
1: Okay.
0: Ah. Di ba? Ingat ka lagi.
1: Spread, sabi ko nga lagi, spread love.
0: Yun.
1: And not virus. So diba? That's it. Nararamdaman natin ngayon.
0: Asya, tayo magpapaalam na, George. Ikaw babalik mamaya.
1: Mamaya, dear heart po tayo, alauna hanggang alas tres.
0: Ayan. Huwag na siguro, hindi na kailangan hindi na kailangan mag-revenge na yan, di ba? Basta importante, ipakita mo na masaya ka. Yun yung sinasabi ko kanina, di ba? So magiging successful ka at may peace ka. Yun lang. Papaalam na po kami. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang messages. And of course, those reactions talagang very na-touch overwhelming. Natouched kami sobra. Dami nagme-message na sa atin talaga ngayon. Maraming salamat. Ingat po kayo lagi. Lagi po makinig ng inyong Heart FM. This has been your Dr. Hart.
1: And George.
0: Manatiling nakatutok sa Heart FM. Susunod na po si Harvey Stone para sa programang Heartbeats. Ingat lagi. We heart you.

0: Hinikayat ni Barangay Ecological Solid Waste Management Coordinator Priya Casino Takandong ang publiko, kabilang ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Filipino Program o 4Ps na makisa sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran sa pamamagitan ng wastong paghihiwalay ng basura. Ayon kay Takandong, ang simpleng waste segregation ay nakakatulong upang mabawasan ang dami ng basura dinadala sa sanitary landfill na makakatulong naman upang mapahaba ang kapasidad at buhay ng pasilidad. Aniya ang maayos sa pamamahala ng basura ay may kaakibat ding benepisyong pangkabuhayan, lalo na para sa mga junk shop operator at waste collectors na umaasa sa mga recyclable materials. Nanawagan naman ang opisyal sa mga residente na patuloy na makiisa sa pagpapatupad ng tamang solid waste management para sa mas malinis, mas ligtas at mas maayos na komunidad. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: 32.7 Hot FM Cagayan, the Oron 33.7 Hot FM Bukidnon. 12:20 oras natin, sweethearts. Time check brought to you by Birch 345 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! O, shout out kay Mommy Marilyn, ha. Sabi niya dito, basahain tao ng akong pag-greet. Inaanining inhan na to. Oy, pa-shoutout daw ha si Mommy Marilyn kasi mga taga si Palco. Of course, sa kanyang gwapo daw na pag-umangkon si B-Boy. And also Abrasaldo og sa ilang mga kaubangan sa DB Crew and Vehicle 064 Tantan Claver Team Galenada. And of course, sa kanilang boss na si Boss Glenn Gatchalian, kay Popong Cabrejas, Bong Varga, B-Boy, and also kay Joe Marie. Happy listening sa mga taga si Palco, ha? Junior ba ko? Anyway, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? At saka kay Mommy Marilyn, mga yung utusimo, ha? Hi na din po sa ating mga sweethearts dyan! Sa may kamamanan, BBQ Family, always yun naka Heart FM, Roxanne Macha, Lorimer Sakala, and also kay Lola Amy, ha? At kay Mayor Miles, happy listening sa inyo. 12:21, I'll be back with a song from Ron and Keating. Ito pa rin sa ating programang Heartbeats, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Sea Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:33 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Kumusta po? Kumusta po? Tapos na bang kumain yung mga sweethearts natin ngayon? Especially yung mga barbero, ha? Oy, ano ba ito katotoo? Meron bang nausong gupit ngayon? Yung anti-bullying gupit. Oy, shoutout sa ating mga barbero, ha? Marv's Barbershop. Happy listening po sa inyo. Araw-araw yan. Nakikinig sa atin, ha? At saka yung Eraser Heads. Diyan po sa my Zone 10 Upper Carmen. Happy listening po sa inyong lahat. Maraming salamat. Hi na din po sa ating mga sweethearts ngayon na nakikinig dyan po sa may Kapisnon, Kauswagan, Meria Masera. Shout out to you. Hi na din po sa ating Simplicity Vulcanizing siya. Maraming salamat, ha. And also, na-miss ko yung mga sweethearts natin dyan sa may City Slaughter House. Shout out sa inyo. At saka yung mga estudyante natin at saka mga teachers, faculty and staff sa may Puerto National High School. Oh, di ba? Sana rin yan sa mga suki natin dito sa Heart FM. Maraming salamat po sa inyo. Once again, sa ating mga sweethearts dyan sa may Sipalco, happy listening. Oh, nangalipay daw kuno sila, ha. Maraming salamat. Okay, batiin nga natin muli. Happy listening. Oh, sa Sipalco, ha. Kay B-Boy, Abrasaldo, and also sa kanyang mga crew sa vehicle number 064. Kay Tantan Claver, Team Galinada. And of course, sa kanila mga boss, ha. Mga boss. Mga gwapo yan. Kay Glenn Gatchalian, Popong Cabreja, Bong Varga, hi din kay Bipoy and also kay Jo Marie. And greetings coming from Mommy Marilyn and of course dito sa amin sa Heart FM. Maraming salamat sa inyo. 12:35 na pong oras natin. More music pa rin sa aking pagbabalik dito sa ating programang Heartbeats dito lang sa Heart FM. Radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun!
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
9: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
10: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
11: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7. Hey, it's midday. Feel your heart with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM, Cagayan de Oro. 93.7 Hot FM, Bukidnon. 12:48 ang oras natin. Shawn Mendes with Stitches. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listening sa ating sweethearts ngayon dyan sa may Market City, Agora. Yung mga nasa terminal ngayon, ha, yung mga pabiyahe natin, mga bus. Saan man kayo pupunta. Ako, mag-ingat po tayo sa daan, ha. Tsaka don't forget to pray, especially sa mga drivers nating mga antukin. Dapat na meron tayong kape, yung mga energy drink, ha. O, wag lang pasobra. Para at least, diba? Hindi naman tayo magka-acid dun sa tiyan natin, ha. O, happy happy listening din sa mga kumakain ngayon dyan. Sa mga paborito nila mga karinderya, ha. Happy happy listening din dyan po sa may gusa. Oh, Coastal, happy happy listening po sa inyong lahat dyan. And of course, mayong pagpaniuto din sa ating mga sweethearts ngayon dyan po sa may Barangay Tablon. Happy happy listening sa ating mga SG, yung mga nagbabantay ng mga malalaking warehouse dyan, ha. Oh, kasakasama nyo kami palagi, 24 hours po tayo, ha. Kahit ano ba yung oras ng duty mo, andyan po ang Heart FM. Eto na, bigas and time sa ating The Price is Rise Overload. Eto na, iikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng winner ng bigas at grocery. At dito tayo huminto sa may Lapasan. Bunot na. Galing dyan sa may Mambato, Lapasan. Congratulations kay Christopher Awit. Christopher Awit, congratulations to you. Napakaswerte. Nanalo ka ng bigas at grocery items. Nako, dali. Pwede ka nang pumunta dito sa aming himpilan, ha. Fifth floor ng FICO Admin Building sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Tapat lang sa West City Central School. At syempre, huwag kalimutan magdala ng ID. Congratulations once again, Christopher Awit ng Mambato, Lapasan. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Alas 12:50 na. Oras natin, sweethearts. Hoy, nagkikinig para sa atin, ha, si JL Flower Shop. Shout out to you, brother John Ross. Magbabalik ako with more music dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan ka atian. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health, matamasa. Kung saon man yung pagkabot sa mong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinomdom, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, is exactly 1 o'clock. And, oh, eto ha, pati natin ng happy listening nga pala si Sir Efren Wayan. Happy Fiesta daw, San Juan. Mga ligo daw ta. Ayun, nagyaya ng maligo. Napaka-sweet naman ni Sir Efren. Oh, Sir Efren, hanap muna ako ng sabon, ha. Happy listening sa iyo, sir. And also, hi na din po kay Virgil Lupena na taga Upper Nazareth. Happy listening sa inyo. And shoutout din kay John Ross, sa ating kaibigan dyan sa may JL Flower Shop sa may Divine Shepherd Bulwa. Susunod na si George sa programa niyang Dear Heart. At catch me back later at 3 o'clock para po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Heart 92.7.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
5: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
6: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.
7: You are

0: 92.7 Hearts FM Kagendi Orawe, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 1:32 ang ating oras, and we are destined to be together till 3 o'clock. By the way, sweethearts, play smart, play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Diba? Ang panahon ngayon ay hindi mo sure kung ito ba ay uulan or kung ito ba ay magiging mainit. Pero one thing is for sure ngayong hapon, you'll never be alone. Sasamahan ko kayo at ng ating programang Dear Heart in the next 2 hours. Kasi hanggang alas 3 tayo eh, di ba? Grabe naman. George, marami kaming aabangan. Yes, marami talaga kayong aabangan sa Heart FM. Nako, basta pa dayon sa pagpaminaw ha. Sa mga establishments na nakabukas ngayon, habang nagre-relax sa mga employees or habang back to work na. Kasi huma naman ang lunchtime. Basta na over lunch na kaniha. I'll be with you, okay? Sasamaan ko kayo. Let's say hi and hello sa mga sweethearts natin dito sa ating text line. At si 8092. George, I'm listening. Hi to our friend na si Take You. Maraming salamat for always tuning in. At ang Gales family. Nako. Walang hinto-hinto sa pagpaminaw ang Gales family. Mami Elaine Gales. Sabi na ko karoon sa iyong programa. Thank you, Mami. Mula sa Barangay 17, Burgos del Pilar. At hi kay Sir Efren Wayan. Happy afternoon. Ay, mga ligo daw. Taos, San Juan pala ngayon. Happy fiesta. Oh, sa mga nagfi-fiesta. Fiesta di, Sir Efren. Lala, nota na lang ko. Mami Marilyn, mayong hapon. Hi, Mami. George, sweetie G, padulong ko sa grocery store. Ako na labyan ng Lady Bag Laundry Shop na naglanog-lanog ang iyong Heart FM. Naka-Heart FM talaga. Sina Ma'am Lady Lynn Orbita, ang owner, at saka si Miss Michelle Amplayo. Oy, sige, sige. Thank you, Mami. Maraming maraming salamat. And keep on flooding me. Yeah, I wanna be flooded. With your shoutouts and requests this afternoon, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM, 92.7-Cagayan de Oro City. Better message me, okay? I'll be waiting. 1:33. More love songs sa inyong abangan at chikahan dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
3: As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
4: FICO Run 2026.
3: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026.
4: Arts.
3: On July 5, 2026, at the Provincial Capitol Grounds, Cagayan de Oro City.
4: Choose your race category.
3: 3K, 5K, or 10K. Top three finishers for each category will receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026.
4: The FICO Run 2026.
3: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
0: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
0: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Kagendi Orawe 93.7 Hearts FM Bukidnon. We got 29 minutes past 2 o'clock ang ating oras. And that was Bee Gees for you. How deep is your love? Unsa kalalom imong gugma para kanako. By the way, that song was brought to us by EXL Makaboy Capsule. It's never too late to be healthy. And mga sweethearts, it's never too late for you to have a free ticket para sa concert lang naman ng Music Travel Love. Malapit na yan, ha? O, kaya naman, kanina nagaanap ako ng lucky caller natin. Lucky caller number 2, Hope. You can answer my question. Hello, maayong hapon.
1: Hello.
0: Awi.
1: Hello.
0: Maayong hapon. Oo.
1: Maayong hapon.
0: Murag pamatong tingog. Good afternoon. Sino po ito? Taga saan?
1: Taga Lakapin mo.
0: Ay, anong pong pangalan mo?
1: Thank you.
0: Sino?
1: Ryan, thank you.
0: Si Ryan, thank you. Ay, nakapasok si Ryan, thank you. Ayun. Nako, fan ka ba ng ano, ng MTL or the Mofets way back in the 90s?
1: Yes.
0: O siya. O sige, para sa libreng ticket, Ryan, kailan at saan gaganapin ang concert ng Music Travel Love?
1: June 26.
0: Ay, ang galing. Thank you, ha? Dahil nasagot mo. Pero, hindi ko ibibigay ang ticket kung hindi mo masagot yung tanong ko. Okay? Itong susunod kong tanong. This is an agreement, okay? Ryan. Sige, isigaw mo. So, buong madla, ano ang radyo ng heart mo?
1: Ang radyo ng heart ko.
0: Ano ang radyo ng heart mo?
1: Ang radyo ng heart ko.
0: Ano nga? Ano nga ang radyo ng heart mo?
1: Nag-7 Heart
2: 92.7. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Oh, happy, happy birthday, anniversary, lahat na. Graduation. Yes, yes. Oh, congratulations. Eto muna si George, magbabasa ng inyong mga mensahe dito sa ating text line. We got from 6896. Sa lahat ng mga sweethearts natin dyan sa Mars Laundry Hub. Dito lang, malapit lang yan sa may Ilaya Carmen. Mayong-mayong hapon. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw. 2745. Yung mga taga Santa Cruz Village, Zone 8. Sa may Carmen. Oh, kaway-kaway kayo ha. Have a great, a beautiful Wednesday, everyone. What's up, everybody in the world? I love to really say that. Happy San Juan de Bautista. Uy, sa mga nabasa. Oh, sa mga nabasa ang tanan. Sabi niya, nabasa na ba ang tanan? Ako yung taon din nga sa gibati o kainit sa panahon. In short, nagmala. Agoy. Ay sa'yo, Mr. Ryder. Nako, hi kay Ray ha. Maraming salamat sa inyo pakikinig. Hi to Mami Gemma Popos. Oh, thank you sa pakikinig, Mami Gem. Oh, maraming salamat ha. And sweethearts, 2:45 now. At ating aabangan. Ay, hala na. Yung mga sweethearts ko na parang nag-aabang na sa mga biyaya natin dito. O sa ating contest. Or hindi naman contest, pero sa ating pabiyaya sa... Here we go. The price is rice overload na kasi. Muntik na ako doon. Eto na. O, sa mga nag-aabang ruleta, let's go ahead and spin, spin, spin. Ay, umiikot. Alauna, alas dos, alas tres. Ay, bago ko nga pala. O, i-announce ko sino yung winner natin. Eto muna ha, sa mga hindi pa nag-claim o ng kanilang premyo for today. Ayan, sina yung mga na-announce na Sherwin Makiling ng Barangay Gusa, Joshua Laguna ng Barangay Tablon Prox 5, Jackie Lu Cartagena ng mga Barangay Bonbon Raagas, at si Christopher Awit ng Barangay Lapasan dyan sa may Mambato. At ngayon sa ating pag-ikot, tingnan ko nga ay sa Barangay Tablon. Uy, Barangay Tablon. Ayan na, yung aking nabunot. Ang nabunot ko nga, eto na George, ang nabunot ko mula sa Purok 5, Barangay Tablon. Congratulations, Azanet Jaya Velasco. Oh, Azanet Jaya Velasco ng Purok 5, Barangay Tablon. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Para mag-claim na iyong premium, puntahan kami ha. O dito, sa 5th floor FICO Admin Building, katabi ng West City Central School. Dito lang yan sa may Vamenta Boulevard, Carmen. Dala ng ID, want. Grabe, huwag niyong kalimutan yan. Tapos, o, kung hindi naman kayo, o, ipadala ninyo sa inyong relatives ang inyong ID or picture para mag-claim ang inyong premium. And the Price is Rice Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Music, music, more music. Actually, final set ko na. Kaya tutukan yan dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang sarap.

92.7 Hearts FM Kagayan, the hour of 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Yay! Makita kang muli bukas. Kasi I'll be wrapping up the show. Ah, maraming salamat mga sweethearts ha for accompanying me for the last 2 hours. Napag-usapan natin ang mga boy buhay, love life mo. Ay, sige lang. Oh, bukas, ipagpapatuloy natin ito, ha? Tapos, makinig kayo lagi sa Heart FM dahil mamimigay pa tayo ng tiket sa mga concert at may mga papremyo pa. San pa ba kayo? But for now, I'll be saying goodbye and we'll give way to Harvey Stone para sa susunod na programa. Antabayanan ang Heart Afternoon Drive. Hi to Sir Vincito Dumaloan sa may Zone 5, Bayaba 7848. Magandang hapon. Hi to Mami Marites. Ingat kayo ha. Demsoy, maayong hapon Dems. And eto si Sir... Oh, sorry. For the next program. Oh, malapit na. Abangan yan ating Arlene ha. O siya bukas, Music from the Heart, 9 a.m. to 11 a.m. kasama si Dr. Heart. Uy. Thursday bukas. Abangan yan. Ano kaya magiging question of the heart natin? At dito sa ating weekday afternoon show on Dear Heart. So, kita kits. And yeah, spread love and virus of Vicat in all days and in always. This has been George. Manatili nakatutok dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart. Go bye. Take care.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nasa 18 na ang bilang ng HIV treatment facilities sa Northern Mindanao ayon sa City Health Office of CHO Reproductive Health and Wellness Center STD and HIV Prevention and Control Program. Ayon kay CHO Program Director Dr. Ronald Romano, na mas pinalawak ng access sa mga serbisyo medikal at gamutan para sa mga persons living with HIV, kaya't mas marami ng pasyente ang maaaring mabigyan ng agarang pangangalaga. Hinimok din ang tanggapan ng mga Municipal Health Office at City Health Office sa Rion na magtatag ng sarili nilang treatment facilities upang higit na maipalapit ang mga serbisyo sa mga nangangailangan. Ayon kay Dr. Romano, mayroon na mga HIV treatment facilities sa Cagayan de Oro City, ilang bahagi ng Misamis Oriental, kabilang ang Mantikaw, gayon din sa Iligan City, Misamis Occidental, Lanao del Norte at sa Amay Pakpak Medical Center sa Lanao del Sur. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. 3:12 ang oras natin, sweethearts. Mayong hapon. Welcome po sa ating programang Hard Afternoon Drive. Sama-sama tayo hanggang alas 5 dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

0: 3:28 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon po sa inyong lahat. Time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. At saka, parang uulan ba to? So get ready with your rain gears. Don't forget your umbrella. Ano ba yung tawag natin? Kahit yung waiting shed, dalhin mo na. Ikaw na bahala, di ba? Dako na bitaw ka. Pero magandang hapon sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Kogon. Yung mga vendors natin ha, na medyo pinagbawalan muna. Kanya-kanya lang tayong diskarte ha. Basta sumunod lang tayo sa legal na paraan, alright? Shoutout po sa inyong lahat dyan. And of course, ang ating mga sweethearts dyan, yung Novo Department Store. Magandang hapon. At saka magandang hapon din kay Mr. Barry Manansala ha. Oh, nakikinig sa siya sa atin ngayon. Happy happiness din sa iyo. And also hi din kay Romina, kay Papa Roma, yung hapon sa inyo, sir. At saka happy happiness din po. At saka yung may fiesta ngayon ng San Juan. Saan bang banda dito sa CDO yung may nag San Juan fiesta ha? Sir Efren Wayan. Nako. Oh, gustong-gusto ko tong message ni Sir Efren ha. Maghintay ka lamang ako'y darating. Ayong hapon si Mozer Efren and also kay Demzoy Robles. Happy happy listening sa imo, Demzoy. Mommy Elaine Gales. Unahan na kita ha. Maayong hapon sa imo kay Mommy Marilyn din. At saka yung ating mga sweeters dyan sa may Zone 5 Bayabas at Zone 10 Upper Carmen. Maayong hapon sa inyong tanandiyan. 3:30 na po ang oras natin. Magbabalik ako with more music dito pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive on a Wednesday. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Where

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the oras 93.7 Hard FM Bukidnon, 3:45 ang oras natin, sweethearts. Hawak mo ang beat. That song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Sir Eddie Kinya. At saka sa mga sumasayaw natin na mga auntie at uncle ha. Ito yung paborito nilang vibe ngayon o yung beat ngayon. Happy happenin po sa inyo. Diba? Pampawala ng antok. Yung mga vendors natin ngayon dyan sa may Carmen Market. Shoutout po sa inyong lahat. Oy, happy happy listening ha kay Ma'am Nanette Raniego. Diyan po sa may Mahogany Section, shoutout po sa inyo. And of course, diyan din sa may cafeteria nila ha. Naglanog-lanog po di ang Heart FM. Maraming maraming salamat. Mga drivers natin, maayong hapon sa inyo. And happy happy listening din sa ating mga sweethearts diyan sa may sa may Agusan at saka diyan sa may Tablon. Harleen Abad Patriana, maayong hapon sa imo. At saka yung mga suki din natin diyan sa may Malitbog Bukidnon, maayong hapon sa inyo. And hi then sa ating mga kaibigan, the sweethearts natin sa Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating, kay Sir Ron, maayong hapon si mo sir. And also kay Bernard, magandang hapon din po sa Scarlett Nicole Eatery dyan sa may Patag. Sir Joven Raagas or Joven Raagas ng Barangay Bonbon, happy happy listening po sa inyong lahat. At saka yung ating mga suki dyan sa may Cronin ha, sa may JR Borja, JR Borja Extension, shoutout po sa inyong lahat dyan. Alright, 3:47 ang oras natin. Magbabalik ako with the music from Jamie Miller. Of course, dito sa ating programang Heart Afternoon Drive, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tanang bills, chukarun?
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: GCash G-Bills.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the other 93.7 Hard FM Bugidon, 4:29 ang oras natin. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Maulan po on the Wednesday afternoon, mga sweethearts. Oy, mga kapote nyo ha, dapat ready na. Especially yung lalabas pa lang, pauwi pa lang ng bahay ha. Tsaka yung mga nagmomotor, kung pwede, maya-maya na lang ta uli, di ba? O, chika-chika muna. Makia-marites muna dun sa ating mga kasamahan sa trabaho. O, di ba? Kasi mahal yung gamot ngayon. Yung mga naisubaw ha. O, take care of yourself. At saka yung mga estudyante natin, yung mga nag-school bus natin, ng mga momshies natin. Ako, pag-iingatan po natin yung mga bata ha. At least magdala tayo ng payong. Dapat meron na talagang raincoat doon sa mga bag nila. Magandang hapon po sa inyo mga momshies natin. At saka mga daddies natin ha. O, ready to pick up their kids na. Magandang hapon din sa ating mga estudyante. Pauwi ng bahay, make sure uwi ka agad ng bahay. Pagkarating sa bahay, 'di ba, dapat maligo at saka tulong-tulong muna with sa ating mga nakatoka ng mga household chores natin. Dapat ganyan, 'di ba? Anyway, oras natin 31 minutes after 4 o'clock. Check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Kakasama natin ngayon ang ating mga poging-poging Heart Pasada Group.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Tagabi natin ang report ni HPG Noel Arangon of Heart Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya Noel.
2: Magandang hapon, Kuya Harpy. Magandang hapon sa Heart sa pagbabalik natin. Nagsimula na yung ulan. Kaya madulas na yung kasana natin mula Pulwa papuntang Kausuwagan Highway. Madulas yung kasada at maluwag na maluwag. Kaya dahan-dahan lang po. Patag area, may katamtaman agad sa mabigat ng alay ng trapiko. Papasok at palabas ng Patag, Carmen Market, Carmen area. Tamtaman lang kasi malakas na yung buwas ng ulan. Papuntang Marcos Bridge sa Pango. Kaya medyo zero visibility tayo ngayon. Dahan-dahan lang po tayo sa pagpapatakbo.
0: Alright. Ingat. Maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadahalan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel Kumbati Rancon, ang Heart Taxi para sa Heart and Pembroke sa Pekalangin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
3: This is Heart 92.7.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Tanong bills, Chukarun?
7: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
8: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: GCash G-Bills.

0: Nevada by Muro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaemote, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:46 na po ng hapon, sweethearts. Honest natin, that was The Cat's Eye with Gabriella. Napaka-sexy yung melody ng music natin, ah. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Happy, happy listening kay Elizabeth Colong. And of course, yung ating mga sweethearts dyan sa may Zone 12F Upper Carmen. Mayong hapon po sa inyo ang tanan din na, ha. Maraming maraming salamat sa paglanog-lanog. Ubay-ubay na po yung naminaw sa ato at sa may Zone 12F Upper Carmen. Mayong hapon si mo, Elizabeth. And also, hi na din sa ating mga sweethearts dyan sa may Barangay Bunboy. Shoutout din sa may Barangay Kauswagan. Happy, happy listening kay Maria Macera dyan po sa may Kapisnon. At saka kay Marifel ng La Paz 2. Mayong hapon si mo, Marifel. Andam na baon sa may panihapon na tuon niya, Marifel, ha? For sure, masarap itong magluto si Marifel, di ba? Nagyayapa nga na kakain daw at saka magdadala siya dito ng sinigang. Ako! Sana all! Ito na pa yung last winner natin of the day sa ating The Price is Rise Overload. Umiikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng sweetheart na makakuha ng grocery at bigas. Bigas at grocery. Yan yun. At dito tayo huminto sa may Barangay Carmen. Bunot na tayo dito. Winner coming from Zone 10 Upper Carmen. Congratulations kay Jeffrey Otor. Jeffrey Otor ng Zone 10 Upper Carmen. Congratulations to you. Meron ka ng bigas at grocery items. Pagkikuha lang po dito sa ating himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta. Tapat lang sa West City Central School. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, sweethearts. 4:48 na po ng hapon. Magbabalik pa ako. More music pa rin. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: For

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, un

0: Heart FM time. It is now 6:04.
1: Heart 92.7. Heart FM News Update.
2: Nakikiisang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro sa pamamagitan ng City Health Office, katuwang ng Department of Health o DOH, sa pagdiriwang ng No Smoking Month ngayong Hunyo. Ayon sa DOH, tampok sa kampanya ngayong 2026 ang temang Unmasking the Appeal, Countering Nicotine and Tobacco Addiction, na layong palakasin ang kamalayan ng publiko hinggil sa masamang epekto ng paggamit ng tobacco at nicotine products, alinsunod sa advokasya ng World Health Organization. Kasabay nito, patuloy na isinusunong ng DOH 10 na mahigpit na pagpapatupad ng smoke-free at vape-free policies sa mga pampublikong lugar, paaralan at mga lugar ng trabaho sa buong rehiyon. Samantala, pinag-aaralan ng 21st City Council ng Cagayan de Oro ang panukalang ordinansa na magbabawal sa pagbebenta ng sigarilyo sa loob ng 100 meters radius mula sa mga paaralan at magpataw ng mas mahigpit na parusa sa mga lalabag sa pagbabawal ng pagbebenta ng tobacco at vape products sa mga minor de edad. Ito po si Nel Arsiaga para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:30. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasa Tidja, 48, Barangay Sambulawan, Nijayap, North Cavato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000 sa awa ng Diyos kay Allah. Sa paggamit na alis yung karamdaman ko sa EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kinabuhay.

0: Posada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:45. This is Heart 92.7.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa, una man yoy. Unsa, una man yoy.
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
8: The price is rice. Overload!
4: The price is rice. Overload.
9: Overload. Tama.
4: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang.

ang pinagkakatiwalaan mga personalidad sa radyo. Sabay ang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM. Balita. Magbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Kamayan sa Manukan.
1: Heart FM Time. It is now 8:15. This is Heart 92.7.
0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
2: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
3: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
4: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 8:45.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby. Ay, anak ka babae. Di na ka anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkitagi may sa mong anak. Inay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kag okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang gin mo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every

0: Heart FM Time. It is now 9:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:32. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 1:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart It Aim, patsada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 2:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 4:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

Pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumis.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: 32.7 FM again, the other city 33.7 FM. Bukid on time right now. We get 16 minutes after 5 o'clock. Magandang umaga po. Kamusta po ang lahat? Welcome aboard. This is Pinoy Heart Program on this very beautiful Thursday. Webes na naman, mga sweethearts. Ay, panibagong araw na naman. Panibagong pagsasama-sama na naman. Ano pa nga ba? Panibagong mga paghahanda ang gagawin para sa mga estudyante ipapasok na naman natin sa school. Di ba? Dadalhin kasi. Magandang umaga po. Sa lahat po ng mga gising na, yung mga nakabulat na, ready-ready na po sa isang araw na pakikibaka. What's your plan today? Meron naman mga konkretong plano. Ano? Baka naman may mga other appointments ka pa. Aside from, you know, being a mommy or a daddy sa iyong estudyanteng anak na inaasikaso mo na sa oras na ito. Well, ano pa nga ba? Nagpapainit na ng tubig. Magkape na muna, ano? Bago simulan po ang iyong mga duties dyan, ha? Jason Steele po ang inyong kapiling hanggang alas 9 ng umaga. Pwede ba i-text mo ako dali? Oo, taputin ang inyong mga telepono. Just in case lang you got your spare load in you, i-text mo ako sa 0961-8924927. Otro, ha? That's 0961-8924927. Commercial break muna tayo sa glit. Magpapalik tayo with more. Mga sweethearts, panayon sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Call.
1: Heart 92.7.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload. The price is rice. Overload.
4: Overload. Tama.
0: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
5: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: 32.7 FM के गए थे और सरी 33.7 FM की नॉन मेमोरीज ऑफ आवर ड्रीम्स और समान ना नगीनी पजंट हुई बुंतक ना उन सब का अदरी ना गीशिंग ना पासों पे इंस्ट जानते हो तो लुंग पाओ किसी ना गलो ना दिल्ली You guys family na para kay 17 Burgos del Pilar kasi nagising na eh. Tatay Nicole's, may buntag. Si Mami Elaine, may buntag. Kina Jirin tsaka si Glenn, magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo pakikinig ha. Dagang salamat po. Yung Totski Car Wash, magandang umaga din. Female bed spacer. Maraming salamat din sa inyo pakikinig ha. May buntag. Siyempre ba, yung mga nasa mga merkado ngayon, yung mga nasa palengke, Carmen Public Market, say present. Magandang umaga po sa lahat ng mga naghihinda. Yung mga gising na dyan sa may Carmen Public Market. Mamaya ako na isa-isa yun. General muna. Isa ang shoutout muna. Mga taga-Kogon Public Market, shoutout! Kumusta inyo mga umaga dyan? Uy, mga pangapina, yung mga mag-aakapina ha. Pangapin na rin yung mga hindi pa. Yung mga tipong kagigising lang. Tapos sa palengke, pag ganitong oras na mag-aalas sa tanghali na ito. No? Medyo late na. Dali, pangapi, ha? Magandang umaga po. Sa lahat ng mga namamalengke din, hindi na sa lahat ng mga vendors. Pati na rin sa lahat ng mga nandun para mamalengke ng sayo. Yan. Good morning! Lahat ng mga maaga nag-aanap buhay, mga drivers natin, good morning! Nagang salamat, ha? Kasi naman kasama ko na agad kayo. Alright. Commercial break muna tayo siglit. Magbabalik ba tayo with more? Mga sweethearts! Padayon lang sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore!
1: Heart 92.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Poginoon. 15 minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. Sama-sama, together na together. Hanggang alas 7 tayo ng umaga, magta-together ha. Kumusta naman? Second hour na ng ating program at this very beautiful Thursday. Parang kailan na naglunas ha. Tapos Webes na agad. Napapansin nyo ba, napakabilis sa pagpapalit ng araw, Ginoo ko. Ang bilis sa pagtanda ng tao, ang bilis sa pagdami ng uban, ang bilis sa pagdami ng mga wrinkles, ang bilis din lumaki ng mga bata. Parang baby pa lamang kahapon. Ngayon, nako po! No? Hindi na papansin, parang kailan lang natulog tayo ng weekend. Weekend lang nun ha. Tapos yan, Webes na. Anyway, mabilis din ang paglapit ng swerte. Alam mo kung bakit sa second hour natin, dito na mangyayari yung bugas at saka groceries natin eh. Talking about the draw. Alright, sino na naman kaya mapalad na mag-uwi ng bugas at groceries for today? Eh, actually, sa oras lang na ito. Kasi bawat oras may nananalo ng bugas at groceries. Agay. O, dali na. Sweetheart na, manatili na katutok ha. Ano ba nang iyong ginagawa ngayon? Ano nang update dyan sa loob ng bahay ninyo? Nakapaligo na ba yung mga students natin? Pero teka muna, bago yung ligo, nagising na ba? Yan ang pinakamalaking tanong. Shoutout natin yung mga mga nagtitext din. Dinabahan ako ng mga text messages dito. Ano meron sa Webes? Maraming load? Ganun ba? Nakatagal na pastos. Magandang umaga. Good morning kina Badiday, Janessa, Carlota, Kelabi, og Jazzy. Nakaluto na ba mo? Good morning! Ignay mo mga silingan di ha. Tama yan. Tama yung ginagawa mo ha. Ang mga silingan mo, sasabihan mo. Ayan, request naman ng song, yung gabay ng siyakol. Maraming salamat, Jason. Huwag mo na akong i-sir. Talaga, ho. Ay, maraming salamat. Naka-follow na kayo din sa page ko, ha. Mga silingan mo rin, ma-follow mo rin. Jason Space Hard FM. Mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Magandang umaga po. Maraming salamat sa pakikinig. Mr. Ryder, good morning daw. Ito na, magandang umaga sa Pinonia Family. Good morning to Nene, kay Long Long, kay Mario. Narante kay Tirso, kay Teresa, kay Steven, si Anthony Ubao, Baseron Amilaw. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Norman Transcon Taxi, Shadow Man na naling kamot o naling tiil, Pamasayro. Salamat sa Ginoo sa bagong kinabuhi ng iyang pasinate. Nining Adlawa. Maraming salamat po sa inyo, ha? Yan si Chong Pets. Chong Pets, good morning! Tagang salamat sa inyong pagpamina. Jason Rosales ng Makanhan, magandang umaga rin. Sige, padayon sa pagpaminaw, ha? Sige lang. Mabaya, intro natin, abangan nyo. 18 minutes, Saturday, 6 o'clock. Another break is on cue. Pabalik ko tayo, siyempre. Dami-daming magaganda at malulupit na OPM songs ang sasa inyo. Mga sweethearts, mata na! Tapos galaw na, ha? My name is Jason Steele. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Ko!
1: This is Heart 92.7.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon song keys for you that's diksyonaryo ayun din gumagawa ng kanto abay syempre di carpintero diba. Oh, by the way, that's what was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Let me know ang JL Flower Shop ngayong umaga. Maraming maraming salamat. June Ross, good morning, good looking. Salamat sa mga bugas o panudaan. Sabi ni Samuel ng Acacia Carmen. Uy, maraming maraming salamat po sa inyo, ha? Dagang salamat sa inyong pagpaminaw di Handapita sa may Acacia Carmen. Salamat, salamat, salamat. Talking about bugas o panudan, eto na po ang ating raffle ng bugas at groceries. The price is rise overload na. Piliin agad natin saan ba tayo bumunod ng ating unang winner, Roulette Select. Ang aming studio, nandito po kami ha, naamid rin sa may Fico Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, habay lang sa West City Central School. Oy, driver! Asa yung drop-box ng driver? Ayun. Okay, buro tayong isa. Oy, taxi. Ang pangalan ng taxi ay Nobitsko Taxi. Nobitsko Taxi. Ang pangalan ng driver ng Nobitsko Taxi na nakataog ng bugas, Danny Dablio. Danny Dablio ng Nobitsko Taxi. Congratulations! Nakataog kang bugas o groceries. Dali, magpunta ka dito. Magdala kang ID, ha? Para mag-claim na nimo ang imong bugas o ang imong groceries. Dali, ganoon din. Winner din at nakataog din ang bugas at groceries. Itong si Sherwin Makiling. Sherwin Makiling ng Barangay Gusa.

0: ito, Lapasan Mambato. Christopher Awit ng Lapasan Mambato. Pero din si Azenev Gia Velasco ng Tablon Purok 5. Azenev Gia Velasco ng Tablon Purok 5. At Jeffrey Autor ng Zone 10 Upper Carmen. That's a Jeffrey Autor ng Zone 10 Upper Carmen. Yung mga pangalan nabanggit, mga nakadaog ng bugas at groceries. Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihati sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Time for a break. Be back with more. Hey, stand by.
1: Park 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also good para sa mga anak.
6: Kaya EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Shout to the heart!
12: Can you feel my heart?
13: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
15: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
16: Magandang umaga, narito na ang ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Huwebes. Headlines sa ating balitang nasyonal. Juvenile Justice Council, nanitigang hindi sagot sa karahasan ng pagpapababa sa age of criminal liability.
17: Surprise witness para sa impeachment trial, ibinunyag ng kampo ni VP Sara.
16: Sa balitang nasyonal pa rin, siyam hanggang 13 bagyo, posible pumasok sa bansa sa pagitan ng Hulyo hanggang Disyembre, ayon naman sa PAGASA.
17: At headline sa ating balitang lokal, PRO-10 na pinahigpit ang seguridad sa mga paaralan matapos ang pamamaril sa Tacloban.
16: Balitang lokal pa rin, mahigit 400,000 na halaga ng shabu na samsam naman sa isang bypass operation sa Balulang.
17: At dagdag suporta para sa mga barangay disaster responders, ipinapanukala.
16: Balitang lokal pa rin, mga kandidata ng Miss Earth Philippines 2026, mainit na sinalubong sa Misamis Oriental.
17: At headline sa ating balitang Bukidnon, seguridad sa mga paaralan sa Bukidnon, higit pang pinaiigting.
16: Sa balitang Bukidnon pa rin, BSP nagsagawa ng financial literacy seminar sa Bukidnon.
17: At balitang Bukidnon pa rin, mga kadete ng 10th RCDG sumailalim sa CPR training sa Malaybalay City.
16: Sa ating naman balitang Mindanao, dengue cases sa Davao del Sur umabot na sa mahigit 400. Work hours ng mga empleyado pinago.
17: Headline sa ating

0: Sunday Bonsa, unang pinili ng Wizards sa NBA Draft.
1: Sa ating showbiz balita naman, Isabel Santos nag-deactivate ng Instagram. Umari ng spekulasyon sa relasyon kay John Lloyd Cruz.
2: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
1: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Huwebes, Hunyo 25, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
0: LR Shaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
1: Oras sa ating ngayon, 25 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Nanindigan ng Juvenile Justice and Welfare Council na hindi ang pagpapababa ng age of criminal liability ang siyang sagot sa lumalalang karahasan na kinasasanggutan ng mga menor de edad. Ayon pa kay JJWC Executive Director Trisha Oco, mas mahalagang tugunan ang mga ugat na problema o mga dahilan kung bakit napapasangkot ang mga bata sa krimen kesa agad na baguhin ang umiiral na batas. Nilinaw ni Attorney Oco na hindi nangangahulugan binabaliwala ng konseho ang mga krimeng nagagawa ng mga kabataan. Aniya, layunin ng kasalukuyang sistema na unawain ang mga sitwasyon at factors na nagtutulak sa mga menor de edad na gumawa ng mararahas na aksyon upang mas maagap itong maiwasan sa tulong na rin ng mga law enforcement agencies, social welfare offices at iba pang ahensya ng pamahalaan.
2: Heart FM Balita.
0: Samantala, ibinunyag ng company Vice President Sara Duterte na mayroon silang pinipresenta o ipipresentang surprise witness para sa impeachment trial na hindi pa isinasapubliko ang pagkakakilanlan. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Poa, kapwa ang depensa at prosecution ay may mga testigong hindi muna pinapangalanan, kabilang ang ilan na hindi inilalantad dahil sa mga usaping pansiguridad. Wala aniya silang nakikitang problema kung kinakailangang isawalat ang mga pangalan ng mga naturang testigo alinsunod sa mga patakaran ng impeachment court. Nilinaw ni Attorney Poa na mismong ang depensa pa ang humiling ng disclosure ng mga testigo upang maging malinaw ang proseso para sa magkabilang panig.
1: Para sa atin alas 7:27 na nagmamadaling umaga, panghulisanay ng ating balitang nasyonal, aabot naman sa siyam hanggang 13 bagyo ang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Wala naman buwan ng Hulyo hanggang Disyembre ng kasalukuyang taon. Ito'y sa kabila ng umiiral na El Nino phenomenon na namonitor naman sa may Pacific Ocean. Ayon sa PAGASA, 2-4 na tropical cyclone ang inaasahan sa Hulyo, 2-4 sa may sa buwan ng Agosto at 2-3 naman sa buwan ng Setyembre. Tansya rin ng Weather Bureau na 1-2 tropical cyclone bawat isa sa Oktubre, Nobyembre at sa buwan ng Disyembre.
2: Heart FM Balita.
1: Alas 7:27 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM Balitang Lokal.
1: Sa ating balitang lokal, nagbahayag na pakikiramay ang Police Regional Office 10 sa pamilya ng 4 estudyanteng nasawi at 15 iba pang nasugatan sa naganap na pamamaril sa loob. O 3 estudyanteng nasawi at 15 iba pa na nasugatan sa naganap na pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay PRO 10 spokesperson Police Major John Anabaro, inatasan ni Police Colonel Christopher Abrahano ang lahat ng police units sa rehiyon na paigtingin ang seguridad at pagbabantay sa mga paaralan sa kanilang nasasakupan. Sinabi ni Anabaro na nakahanda na ang mga hakbang sa seguridad sa ilalim pa rin ng Oplan Balik Eskwela bilang paghahanda sa pagbubukas ng school year 2026 upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan. Kasunod ng nasa naturang insidente, pinaigting din ang koordinasyon sa mga paaralan, police checkpoint at pagpapatrulya upang maiwasan ang kahalintulad na pangyayari.
2: Heart FM Balita.
1: Alas 7:28 ng nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po ay may kaugnayan sa mahigit 4,000 na halaga ng shabu na samsampong sa

0: isang bypass operation. Diyan po naman sa may Balulang yan. Ang nilalaman ng balitang yan ating tanggapin at pakinggan mula po sa ating Cagayan de Oro Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, bayong buntag!
1: Mahigit 400,000 pesos ang halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad habang naaresto naman ang isang high-value individual sa sinagawang bypass operation sa barangay Balulang, Cagayan de Oro City. Kinilalang suspect na si alias Habibi, 28 anyos at residente ng barangay Carmen. Nakumpiska mula sa kanyang apat na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 65 grams at tinatayong nagkakahalaga ng 442,000 pesos batay sa standard drug price, sabay din na na-recover ang iba pang drug paraphernalia na posibleng may kaugnayan sa illegal na aktibidad ng suspect. Sa kasalukuyan ng sa ngayon, nasa kustudiyan na ng SETI Drug Enforcement Unit ang narestong suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM, Manila!
0: Dagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
3: Samantala, ipinananukala ni City Councilor Ali Gaspi ang pagbibigay ng karagdagang suporta sa mga barangay disaster risk reduction and management o BDRRMM responders sa Cagayan de Oro City. Sinabi ni Gaspi na narapat lamang na mapalakas ang kakayahan ng mga responder sa pamamagitan ng mas maraming pagsasanay. Sapat na kagamitan at dagdag na insentibo dahil malaga ang kanilang papel sa pagtugon sa mga kalamidad at iba pang sakuna. Sa ilalim ng panukala, mabibigyan ng karagdagang 2,000 pesos na buwan ng suporta ang mga kwalipikadong responder bukod sa kanilang natatanggap na honorarium. Kasalukuyan nang nasa mga kaukulang komite ng City Council ang panukala para sa pagtalakay at kaukulang aksyon.
0: Aras natin na 7:31 na nagmamadaling umaga panguli sa atin ng ating balitang lokal. Mainit namang tinanggap ng Provincial Tourism Office ng Misamis Oriental ang mga kandidata ng Miss Earth Philippines 2026 sa kanilang pagbisita sa lalawigan noong Hunyo a 23. Pinabahagi ng kanilang pagbisita, ipinakita sa mga kandidata ang iba't ibang pangunahing tourist destinations ng Misamis Oriental sa pamamagitan ng isang promotional video at nakipagpulong din sila sa mga opisyal ng Kapitolyo. Ayon pa kay Mikaela Kirkness, Filipino Community Representative ng Australia, agad niyang napansin ang katahimikan, kagandahan at maayos na kapaligiran ng mga komunidad sa lalawigan kahit maiksi pa lamang ang kanilang pananatili. Samantala, sinabi naman ng Provincial Governor's Office na ang pagbisita ng mga kandidata ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan na ma-promote at higit pang mapalawak ang pagkilala sa turismo ng Misamis Oriental sa pambansa at international na antas. Alay 7:32 sa nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sa inyo naman ang ikalawang bahagi, ha. Ang ating mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dangato International. Kasama na rin ang ating balitang pampalakasan ng sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabali ng Heart FM. Balita!
4: With heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Search

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete deepening lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikatati ng paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
3: Oras sa ating iyon, alas 7.34 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
3: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
3: Maging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo na may napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
3: Samantala, sa lahat na mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Samantala, dito naman sa ating live, ha, pakishare po ng ating live na ito at mangyari po lamang ay pakilike na rin at pakipusuan. Samantala, maaari po kayo maglagay dito ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento at ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan po at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
3: Samantala naman, oras natin, alas 7.35 ng nagmamadaling umaga. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@punkcore.ph.
1: Heart FM Balita.
3: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon. Higit pang pinaigting ng mga otoridad ng seguridad sa mga paaralan sa buong lalawigan ng Bukidnon. Hindi kasunod pa rin ang naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa Bukidnon Police Provincial Office, pinalakas na ang koordinasyon sa pagitan ng Philippine National Police Department of Education, mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ehensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani ng paaralan. Kabilang sa mga ipinatutupad na hakbang ang mas mahigpit na inspeksyon sa mga paaralan, kagaya na lamang ng bag inspection, mas pinaigting na monitoring sa mga kahina-hinalang individual at pag-aanda sa mga posibleng emergency situation. Bagamat wala namang naitatalang banda sa seguridad sa lalawigan, sinabi ng mga otoridad na manatiling aktibo o mananatiling aktibo ang kanilang pagbabantay upang mapanatiling ligtas at maayos ang kapaligiran sa mga paaralan.
4: Samantala, nagsagawa naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP ng Media Information Session sa Valencia City, Bukidnon bilang bahagi ng kampanya nito na palawakin ang kaalaman ng publiko hinggil sa financial health at pag-iwas sa mga cyber threat at online financial scam. Tinalakay ng mga opisyal ng BSP ang kasalukuyang kalagayan ng financial system ng bansa, gayon din ang mga hakbang na maaaring gawin upang maprotektahan ang mamamayan laban sa iba't ibang uri ng cybercrime at panloloko sa online platforms. Ayon sa BSP, layunin ang aktibidad na mapalakas ang financial literacy, digital security awareness at responsable yung paggamit ng mga serbisyong pinansyal sa gitna ng patuloy na pagdami ng digital transactions. Binigyan din ng Bangko Sentral ang mahalagang papel ng media sa pagpapalaganap ng tama, napapanahon at kapakipakinabang na impormasyon upang mas maging mapagmatsyag ang publiko laban sa mga cyber threat at online scam.
3: Itama inyo mga rasyal, alas 7.38 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating balita mula sa Bukidnon. Sa bailalim naman sa pagsasanay sa basic life support o hands-only CPR, ang mga kadete ng 10th Regional Community Defensor Group sa Cap Ausito Bahian sa Barangay Gis, Balay-Balay City noong Hunyo 23. Pinagunahan ng mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office Balay-Balay ang naturang aktibidad sa ilalim pa rin ng pamumuno ni Chief Alan Comiso. Layunin ang pagsasanay na mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga kadete sa pagtugon sa mga emerhensiyang may kinalaman sa puso, kabilang na ang cardiac arrest. Ayon sa mga organizers, inaasa ang mas mapapalakas pa ng hands-only CPR training ang kahandaan ng mga kalahok sa pagliligtas ng buhay sa panahon ng sanguna at iba pang mga kritikal na sitwasyon. Alas 7.39 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balita mula sa Mugidnon. Samantalang dumago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
3: Dengue cases na po sa may Davao del Sur, umabot na sa mahigit 400. Work hours ng mga empleyado, may binago po ha. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag, detalye.
2: Umabot na sa 455 kaso ng dengue at isang naitalang pagkamatay sa lalawigan. Dahilan upang magpatupad ang pamahalang panlalawigan ng Davao del Sur ng espesyal na work schedule para sa mga empleyado ngayong buwan ng Hunyo. Sa ilalim ng Memorandum Order No. 533, Series of 2026, pinaikli ang oras ng trabaho sa mga opisina ng pamahalaan mula 8 a.m. hanggang 4 p.m. mula June 1 hanggang June 30, 2026. Layunin nitong hikayatin ang mga kawani na makilahok sa mga cleanup drive at iba pang hakbang laban sa pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng pagdiriwang ng National Dengue Awareness Month at ng mas pinaigting na kampanya upang mapababa ang bilang ng mga kaso sa mga komunidad. Hinihikayat din ang mga residente na magsagawa ng regular na paglilinis sa kanilang paligid at alisin ang mga lugar na maaaring pamugaran ng mga lamok. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
3: Bigang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
3: Oras natin, 7:41 na nagmamadaling umaga. Oras ay natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na!
1: Heart FM Balita.
3: Sabago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
3: Napatunayang guilty sa contempt of court si Kenya Health Minister Aden Duwale. Inigaugnay na pagpapatuloy sa konstruksyon ng isang kontrobersyal na Ebola quarantine facility na pinopondohan ng Estados Unidos. Ito'y matapos baliwalain umano ni Duwale ang utos ng High Court noong nakaraang buwan ay tigil muna pagpatatayo o pagtatayo ng isolation center sa bayan ng Nanyuki habang dinidinig ang kasong isinampa ng isang rights group. Depensa ng Health Ministry, hindi nila sinuway ang korte dahil ang tinutuloy na proyekto ay pinamamahalaan na lamang ng gobyerno ng Kenya para sa interes ng publiko. Ngunit ayon naman kay Lady Justice Patricia Niyundi, hindi maaaring umiwas sa batas ang gobyerno sa pamamagitan ng pag-iiba ng depenisyon sa ginagawa nilang konstruksyon. Naiulat namang sumiklab ang sunod-sunod na madugong protesta sa Nanyuki laban naman sa pasilidad na ikinasawi ng tatlong individual, kabilang na ang isang 17 taong gulang na estudyante.
4: Sa iwalay na balita, lumagpas naman sa 1,000 ang kaso ng Ebola na naitala sa Democratic Republic of Congo at kumitil ang pinakabagong outbreak nito ng kabuuang 254 na katao. Halos lahat ng kaso ay nasa Ituri Province sa ilagang silangang parte ng bansa. Sa kabuuan sa 3 probinsya ang apektado ng Ebola, ang Ituri, North Kivu at South Kivu o South Kivu na tahanan ng 15 milyong mamamayan. Kumalat na rin ang virus sa Karatig ng Uganda kung saan nakapagtala ang World Health Organization ng 20 kaso at 2 pagkasawi bagamat nananatiling kontrolado ang sitwasyon noong mga unang bahagi ng Hunyo. Ang outbreak sa bansa ay sanhi ng Modibogu strain na wala pang panlaban na bakuna o lunas sa ngayon.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
3: Sa ating balitang pampalakasan sa NBA po ito ha, pinili ng Washington Wizards si Ade Digbansa bilang unang overall pick o first overall pick sa 2026 NBA Draft matapos ang kanyang impresibong kampanya sa Brigham Young University. Nagdala ang 19 years old na forward ng averages na 25 points, 6.8 rebounds at 3.7 assists kada laro sa kanyang nag-iisang season sa kolehiyo. Bago pumasok sa NBA, pinangunahan din niya ang Estados Unidos sa kampiyonato noong 2025 FIBA Under-19 World Cup at kinilala bilang most valuable player ng torneo. Samantala, napili naman si Darren Peterson ng Utah Jazz bilang second overall pick habang kinuha naman ng Memphis Grizzlies si Cameron Boozer sa ikatlong puesto.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
4: Ay, mula sa cryptic post ay nag-deactivate na nga ng kanyang Instagram account si Isabel Santos matapos magbahagi ng mga cryptic post na nagdulot ng spekulasyon tungkol sa kanyang relasyon sa aktor na kay John Lloyd Cruz. Kabilang sa kanyang mga post sa mga katagang I give up at payag na matagal na siyang hindi nagkakaroon ng masayang kaarawan. Bago isara ang kanyang account, nagbahagi din siya na mensahe sa sarili na naghihikayat na magtiwala sa sariling landas at mga pangarap. Naganap ito ilang linggo matapos na mataan sila ni Santos at Cruz sa Boracay kasama si Ellen Adarna at ang kanilang anak na si Elias. Uy, grabe naman ito.
3: Hindi na nga. Inyong nakarap, pinag-usapan pa lang natin yan eh. Diba yung kanilang ang tawag dito, pag-alis at yung pagkawala ni Isabel sa kanyang social media account.
4: Social media account.
3: Na sabi nga natin eh, itong si John Lloyd, eh balay mo, baka alam mo na, John Lloyd Cruz yan eh.
4: Oh, parang naano lang siya, na insert lang natin sa usapan nung isang araw.
3: Oh.
4: Kasi nga nangyari ito. Eh nung panahon na yun, hindi pa siya wala pang deactivation.
3: Mm.
4: Oh, kasi parang nga, kung hindi ako nagkakamali, yung pangyayari was late last week. So, nag-post pa nga si Ellen eh, na napakagaling, na best stepmom nga itong si Isabel. Kay Elias. Ngayon ay nag-deactivate na. Ayan na naman yung mga
3: deactivation.
4: Yung mga spekulasyon na lumalabas.
3: Oo.
4: Diba?
3: May tanong dito, si John Lloyd ba pinsan? Nakikipinsan siya pero parang hindi yata. Pero sabi niya, pinsan daw kami.
4: Pinsan? Nakikipinsan.
3: Kapal na mukha, siya pa yung nakipinsan. Pero, sa itsura, pinsan naman eh.
4: Pwede. Pasado.
3: Pasado. Ginuoko. Pero hindi na ito nakakapagtaka. Alam niyo na kung bakit. Siyempre,
4: ang John Lloyd ay...
3: Meron din, minabasa kasi ako niyan eh. Parang meron din kasi pagtatambal na mangyayari kay John Lloyd tsaka kay Ellen. Sa isang show, sa GMA. Ha? Sa isang palabas
4: sitcom
3: na ito.
4: Sitcom.
3: Sa isang, alam nyo naman, syempre, mag-ex yan.
4: Correct,
3: may anak pa.
4: Correct.
3: May nagpapain sa kanila. Hindi natin maiwasang magkaroon ng mga chika-chika, na mga, alam mo na, na mga hanas-hanas, mga sinasabi ng mga tao na, alam mo na, baka mag-spark. Diba?
4: Kasi, di ba, si Popoy at Basha. Si Popoy ngayon, kung totoo man ito ha, single. Abay si Basha din ngayon.
3: Single!
4: Kung totoo din, abay single din.
3: Ako po.
4: Baka naman magkatotoo na itong
3: Popoy at Basha forever.
4: Popoy at Basha forever.
3: Pero parang hindi. Parang dati kasi na-open na yan eh. Parang sinabi na nga ni Bea at saka ni Jandoy na parang yung relasyon ay hindi para sa kanilang dalawa.
4: Platonic nga
3: daw. Ang kanilang relasyon.
4: Kasi never naman daw, sabi nga ni Bea, never siyang niligawan ng John Lloyd Cruz.
3: Cruz, ha? Naalala ko tuloy yung isang alam ko na paggaling sa G7. Oo naman, Faru. Alam mo naman ang artista tayo.
4: May mga sources doon.
3: Yung mga magkakaibigan, sinasabi platonic ang kanilang relasyon. Alam mo yan, pwede sila magkaroon ng show. Cooking show.
4: Cooking show
3: nga. Alam mo kung ang title? Taste Buddies.
4: Eh kasi nga, yung platonic love, baka may iba, napakonfuse sila. Ano ba yung platonic love na yan? Yung platonic love po kasi, ito yung parang there's some feeling na alam nyong meron kayo pero
3: sa isa't isa.
4: Hindi pwede.
3: Pero hindi pwede. Akala ko pag-ibig na lang sa plato.
4: Platonic nga niyo, di ba?
3: Oh, alam niyo yung ano, yung alam niyo mahal niyo ang isa't isa.
4: Yes, yes.
3: Pero mas pinili ninyo na i-preserve ang kung ano man. Diba? Oh, yung pagkakaibigan.
4: Yung parang friends na lang.
3: Oh, sige, wag tayong dumating o mag-overboard. Pumunta tayo dun sa pag-iibigan at pagiging tayo. Diba? Hanggang dito lang talaga na mahal natin ang isa't isa. Hanggang doon na lang. Taste buddies nga.
4: Taste buddies. Parang show yan ni Maring Camille, diba?
3: parang show nga yan eh.
4: Show yan ni Maring
3: Camille. Actually, buddy dyan, yung mga magkakaibigan na wala namang title ang relasyon. Eh,
4: walang label.
3: Nag-iibigan na walang label ang relasyon.
4: Ay.
3: Ang label nila ay taste buddies.
4: May term dyan ngayon eh.
3: Alala.
4: Ay yung ano, momol.
3: Momol?
4: Oh, ano momol. Yan? Make out lang.
3: Ay.
4: Narinig ko lang yan sa mga...
3: Ba't alam mo yung mga momol na ganyan? Ha?
4: Alam na.
3: Hindi ka naman lumalabas ng istasyon. Nandito ka lang nakababan.
4: Abay, nasa social media tayo. May mga kasamahan tayong laging binabanggit.
3: May momol?
4: Oo,
3: may momol. Yan ang sinasabi ko. Ay, nako. Ay, abangan natin. Baka naman lumitaw na rin si Isabel.
4: Ang grabing artist nito eh.
3: Ang tagal.
4: Very, very creative. Sa,
3: weird yan eh.
4: Siguro.
3: Weird. Alam mo naman lahat ng mga artist, weird.
4: Yes.
3: Diba?
4: Yes.
3: Kasi malala rin mag-isip.
4: Yes.
3: Ay, nako. Anyway, sige.
4: Papa J. Papa J. Alam mo na, Papa J. JL.
3: O siya, sige ha. Maraming salamat sa chika mo para sa araw na ito.
4: Yan ating balita ngayong Webes.
1: Heart FM, Showbiz Balita.
3: Uy, 10 minuto bago sumamit ang alas 8 ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada. Alamin natin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
3: Nasa linya natin yan si HPGJ, Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Magandang umaga, Jay. Kumusta?
5: Yes, good morning, Mar. Good morning, Nel. Ang ating Bubon area ay napakaluwag pa naman sa ngayon.
3: Nawala. Hello? Nawala ka na signal. Sumirok yung iyong ano, yung iyong signal. Bigla nawala. Anyway, sige, tawagan ka namin pabalik, ha? Yung Kogun area, medyo may kaluwagan pa sa mga oras ito, ha?
4: Kanina lang nang napadaan ako dyan sa may, dito sa may JR Borja. Ayan, matrapik na kasi nga medyo rush hour na din eh.
3: Dyan sa may JR Borja?
4: Oo, mahabol na din sa mga papuntang eskwelahan, papuntang opisina.
3: Mm.
4: Palagi naman. Dito din sa may Isalina, medyo nagbi-build up na din kanina.
3: Ayun. Nawala na yata na signal, kaya nagka-problema yung ano. Ano ito, nagbabalik na sa linya. Hello, Jay! Nagbabalik!
5: Hello! Good morning! Ayun, ah. Sabi ko, ating Kogun area, medyo may kaluwagan pa, may mga bahagi rin ng traffic dyan sa Konga ng ating Roa, pero okay naman, maestro man ako at ang kalusot naman. At dito sa pupuntang Jagora, pupuntang Carmen Bridge, okay naman, maestro naman, ang Jagora Bridge, okay rin naman. Stopin ko lang at makarating sa Baminta, punta dito sa Arena Belize Crossing. Ganun pa rin ang ating sitwasyon sa traffic ko na medyo banayad naman. Okay naman, maayos naman ang daloy ng traffic ko dyan.
3: Very good. Yung gusto kong marinig, yung mga banayad ng mga daloy ng mga traffic ko. Eh. Yes. O siya, sige, may pasero ka ba sa oras na ito?
5: Meron sila, ma'am.
3: Sige. Maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Thank you sa iyong report, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
5: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasada ng aking nadaan sa ngayon. At pasada group J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa RFM Road Traffic
1: Alamid. RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamid.
3: Ay, damahin niyo mga orasan. 8 minuto bago sumamit ang alas 11 ng umaga. Sumayin niyo nga po ang mga may init at mga pinag-uusap ang mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Hunyo 25 ngayong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
3: Headline sa ating balitang National Juvenile Justice Council na hindi sagot sa karahasan ang pagbabababa sa age of criminal liability.
4: Surprise witness para sa impeachment trial, ibinunyag ng kampo ni VP Sara.
3: Balitang National pa rin siya, mga 13 bagyo posibleng pumasok sa bansa. Ito ay sa pagitan po ng Hulyo hanggang Disyembre. Ayon yan sa Pag-asa.
4: Headline sa ating balitang lokal, PRO 10, pinahigpit ang seguridad sa mga paaralan matapos ang pamamaril sa Tacloban.
3: May itabatadaang 5,000 naman na halaga ng shabu, nasamsam naman sa bypass operation sa bahagi ng Balulang.
4: At balitang lokal pa rin, dagdag suporta para sa mga barangay disaster responders, ipinapanukala.
3: Sa balitang lokal pa rin, mga kandidata ng Miss Earth Philippines 2026, mainit na sinalubong sa Misamis Oriental.
4: Headline sa ating balitang Bukidnon, seguridad sa mga paaralan sa Bukidnon, higit pang pinaiigting.
3: BSP nagsagawa naman ng Financial Literacy Seminar sa Bukidnon.
4: At balitang Bukidnon pa rin, mga kadete ng 10th RCDG, sumasailalim o sumailalim sa CPR training sa Malaybalay City.
3: Samantala naman, headline sa ating balitang Mindanao, dengue cases sa Davao del Sur, umabot na sa mahigit 400 work hours sa mga empleyado binago.
4: Headline sa ating balitang international, Kenya Health Minister napatunayang guilty sa controversial na US-funded Ebola quarantine facility.
3: Headline naman sa ating balitang international, Ebola cases sa Congo lumagpas na sa 1,000.
4: Headline naman sa ating balitang pampalakasan, Dibansha, unang pinili ng Wizard sa NBA draft.
3: At sa ating showbiz balita, Isabel Santos nag-deactivate ng Instagram, umani ng espekulasyon sa relasyon kay John Lloyd Cruz.
1: Heart FM Balita.
3: Aras natin, 5 minuto bago sumabit ang alas 8 ng umaga. O ito muna ha, at sa lahat ng mga

0: Starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara na, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FDEB 257576, Series of 2026. Oh, yung mga pa-shoutout natin.
1: Ayan, Tommy.
0: Nagutom ako bigla.
1: Oo nga. Ay, di, bago magpa-shoutout, gusto mo mapasalamat ka, no, HPGJ.
0: Ay!
1: Ay, HPGJ. Si Papa Ro, kahapon, nagpa-barbecue si.
0: Ay!
1: thank you.
0: Hindi ako nakapunta.
1: Oh, hindi ka, no. Sarap ng barbecue.
0: Ay, Mia, ay, sana matikman ko yung barbecue. Baka naman meron pa yan.
1: Hindi na natin. Oh, ipapanawagan natin.
0: Hindi ako pa naman yun na magbabarbecue ako.
1: Oh.
0: No? Talaga naman, oh.
1: Sarap.
0: Ay! Yeah. Ay, mga taga-Megans, magandang umaga.
1: Ay, magandang umaga, taga-Megans.
0: Nakikinig pa rin ba sila?
1: Okay, ano? Oh. Kay Sir Boy, magandang umaga.
0: Sir Boy! Magandang umaga po. Barbecue naman dyan.
1: May pinabanggit silang pangalan ng mga staff dun eh.
0: Talaga ba?
1: Kailangan kukunin ko next time para mababati natin.
0: Ang daming nanonood sa atin ngayon.
1: Oo nga,
0: ang daming nanonood. Yung mga bagong followers ko sa aking Facebook page, nanonood na sila dito sa live natin.
1: Ano nga yung Facebook page mo?
0: Parang... Jason Space Heart FM.
1: Yun. Follow, like ha.
0: Oh, ang hindi mag-follow, magugutom na mga 3 years.
1: Wala nang abot. Ako naman, nakakatakot naman yan. At saka, no, sa Dr. Heart.
0: Ayun,
1: oo. Oo, Dash Heart FM.
0: Ako, pag di kayo nag-follow dyan, mga 4 years na magugutom.
1: Ala, sige, pag-follow na kayo, ha?
0: Oh, gagaroon ng scarcity.
1: Oh.
0: Ah, mga masyada natin. Good morning, Nimfa Bernaldez from Tubigon, Maramag, Bukidnon. Maaniag.
1: Ayan, si Jenny Tundag Flores naman. Nakikinig dyan sa may Zone 5 Bonbon.
0: Uy!
1: Good morning.
0: Si Jenny Lado Mabailan, watching from Tablon.
1: Uy, may buntag ha. May marami tayong listeners dyan sa Tablon.
0: Uy, thank you.
1: Oh, shoutout natin ang Team RC na nandyan sa may Bank of Commerce, Kabangkalan, Negros.
0: Abaw!
1: Mapatay sa Negros.
0: Abaw!
1: Ay, good morning sa kanilang bossing na si Architect Rolly Caratol, kay Foreman of Floor Navales, Jonard Visayas, Jason Espera, Eman Abuhan, Matmat, at kay Jay.
0: May radyo dyan ha. Ba't di kayo sa radyo
1: dyan? This one is coming from Redescendo, Piamonte, GP. Ayan, maayong buta.
0: Ayan, Iskera Agnes, magandang umaga. Shoutout mga taga-Kadingilan.
1: Man. Hi, Rose Virgin Navital. Good morning sa'yo.
0: Si Janet Flores, magandang umaga rin. Prince Faisal Ampuan, magandang umaga. Prince Faisal Taxi, ito kung doon nagkakamali. Jan Derf Tennis Club, Araopol. Lagi nakikinig sa atin sa lahat ng mga galing pumalo dyan.
1: Yan, mayang buntag.
0: Mayang buntag.
1: Oo, nauso na din yan ngayon eh. Tsaka yung pickleball.
0: Magpaluan kaya tayo minsan.
1: Hala, magandang umaga sa lahat na nakikinig sa Heart FM dito sa may Purok 8, Talahiron, Kibawi, Bukidnon. Ito ay mula kay Emily Makalaging. Mayang buntag. Thank you.
0: Ito, since day one na pagiging DJ ko, kasama ko na ito. Yan ang presidente ng aking fans club. Sa unang pang panahon. Yung si Ana, magandang umaga. Ayong ano dyan niya, asawa niyang si Jason. Jason din ang asawa niya. Napay na maaga kong napagalitan sa lakas ng volume ng sipi niya, nakatutok pa sa tenga ko. Agay!
1: Good morning! Ito naman si Sir Leo Palasan. Good morning, watching from Quezon, Bukidnon.
0: Miriam Macena, magandang umaga!
1: Good morning, Ma'am Lalina Vanitalia Wiso, dyan sa may Phase 2, Trinitas Bugo. Shoutout sa King Louis Barbecue and Crispy Fried Chicken. Sarap daw yan.
0: Sarap daw dyan. To taste is to believe. Oliver Dupalco, magandang umaga po. Mga taga-Indag ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
1: Ito naman.
0: Paspasan mo na.
1: O nga. Ate Miriam Masaya. thank you. Papa Ro, maayong buntag.
0: Ay!
1: Maraming salamat.
0: Magandang umaga, Papa Ro. Malandro Gato Vera, good morning.
1: Yung ex na ex na Papa Ro.
0: Uy, sagutin mo yung tanong.
1: Oo nga. Okay naman siya.
0: Okay. Kumusta daw kayo ng ex mo?
1: Friends.
0: Lakas mga artista na sagot.
1: Napa-showbiz tayo dun, Papa Ro.
0: Yung platonic daw. Ayun daw ba yung platon niyahagis kapag ka nag-aaway?
1: pwede.
0: Pwede rin.
1: Ginimigitan.
0: Oo.
1: Sheila Jane, kumapit.

0: Pak, mayong buntag. Benjor Diljahan Jr., magandang umaga.
1: Alam ko rice cooker eh.
0: Rice cooker.
1: Yan niyahagis pag nilaaway. May kinalao ganyan eh.
0: Ay, talaga.
1: Bumol o humol? Agay, miyay!
0: Good morning, Dr. Hart.
1: Mami Marilyn, Miss Tisa Charm Gonzalez, magandang umaga po. Yung pamilya daw niya nakikinig. Good morning.
0: Ayan, Raymark Dalantara Ormando, Ormasido. Ayan, magandang umaga. Uy, SM Marilao.
1: Tropa ko yan.
0: Magandang umaga, brother. Magandang umaga.
1: Efren Duwayan, magandang umaga, mga taga City Homes, Malanang Upol. Thank you. Hindi pa nagpa-follow sa page ko yan. Si Efren.
0: Pa-follow na kuya Efren. Ayan, Marifel Ahis, watching from La Paz dos Lapasan. Hi, Ate Marifel. Good morning.
1: At saka si ano? Siya. Hindi ko mabasa yung pangalan ng ano eh.
0: Arabic kasi.
1: Muskila. Or sapat.
0: Habibi. Ayan, Nevada family. Diyan sa may skyline, St. Peter. Uy, Bulacan. Hi kay, saan ba yun? Kay Jeremy, Jebami ba ito? Jebami, Dandan, Joan, John Cyril, Joshua, and also sa kanyang babe, si Nino. Ayan, na tuloy na. Ano ba ito? Napapaakyat yung ating ano. Ayan, si Nino. Si Nino Nevado. Ayan, uy, related happy Father's Day daw.
1: Si Ana Medal. Uy, parang pamilya sa tropa yan. Tropa rin yan. Magandang umaga po sa inyo. Ha? Si Renz Key Laoda, magandang umaga po. Laoda family watching from Barangay Malata. Uy, taga Cotabato.
0: North Cotabato. Oh. Magandang umaga.
1: Magandang sa inyo eh.
0: At si Ma'am, si Ma'am Merlene kahapon, magandang umaga. Thank you for always listening.
1: Ayun o. Oh. Thank you. Abangan nyo po yung bugas at saka mga groceries natin ha. Marami po tayo mapapadalunan dito. Lalo-lalo na rin yung ticket natin para sa MTL Music Travel Love Concert.
0: Uling araw na ngayon kaya tumutok kayo ha.
1: Correct. Tapos meron pa tayong upcoming. Nako, yes, pagkatapos ng concert. Meron na naman tayong pelikula.
0: Ayun o. Oh. Narinig kanila kanina.
1: Moana.
0: Live action.
1: Nako.
0: Abangan yan ha, mga sweethearts.
1: Yung uncle ko nandyan.
0: Sino?
1: Si Dwayne. Dwayne Johnson. Anyway, aras natin. Hoy! 3 minuto makalipas ang 8 ng nagmamadaling umaga. Oras yan natin siya ng GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating Technical Department, Chief Engineer Berhel Castile ng Cagayan de Oro City at Engineer Dan Marjepoy Bachansina sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
0: Nel Arciaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Tanang bills, Jukarun?
4: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karun? Posted na dayon for select billers.
5: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
2: This is Heart 92.7.